0: 105.7. Joy FM.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako pala dito ang dito na ako nang isang gulog ko ko kung di na kinabog ko ang anong ako ang sinulit ko ng kapsula ka ko ang Yaki iinom ko 3 times a day siguro to
3: mga pila po ka adlon ni mo giinom to
2: 3 bitra dahil nawag pa wala nito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kay balo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
7: Afternoon Joyride.
8: Afternoon Joyride.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7.
2: So sir, pasayloan ko sir, wa yod na ko layo ang brake sa imong sakyanan.
3: Unsao na lang manadong, naabi ako'y lakaw karon.
2: Ay, huwag ka bala ka sir. Ako mampungi pakus ganang selbato. Put put. Happy trip sir.
4: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
7: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
8: Na koy igagaw nga nangupo ang tiil diretso abot na dere.
9: Oo.
8: Ikaw pagtesting nung sa Bilunga, masig maka malibre ka. Kay wala na kalakaw. Na wa may kwarta, palitan nako tog duha ka pad. Na naayo.
9: Duha kapad lang ang yan,
8: Gino? Duha kapad, wala na yung lahing kay Waman. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
9: Oo.
8: Okay man.
7: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kidiyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
11: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
10: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Ni kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
1: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
5: Afternoon Joyride!
9: Afternoon Joyride!

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon. Sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
3: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga-salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soup o gihaplasan og yaki herbal oil.
4: Patinood niya si Tuya kay ako bang anak to, daghan kayo siyang ginagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipapitan na po ako anak kung sabon niya kaya tapos ipapitan po na ako siya well bitaw. Maura to siya kung siyang kaplasan na yun akong siyang sabnan o yaki. Nawala gina yun ang niyang mga nuka-nuka kaya saaran na ko to siya pagbutang.
3: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soup. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lang, mang ngasulayan ninyo
6: dito sa Joy Enjoy
1: Joy FM.
7: Ay, unsaon mo ni uy?
5: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
7: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
5: Ah, mao ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
5: Naa, Mads. Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na, Pads. Unsa pa yoba nila nga serbisyo?
5: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
7: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
5: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
8: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo naman itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit ang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

0: Yoshi, Shiki, Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung atngan. Kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa kojic whitening soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Kopi Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo. Ang Yaki Liniment Oil, epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo, magsigi o balik-balik. Kung duna ka niini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak good, wala na tayo ligo-ligo, wala na tayo toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka o makapasamot sa balatian, hilabi na ang bulad, ginamos, talong o sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon, no? Nga maingon mo kay magsigi lang mo og gulay kay pobre mo, wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naay gi feature sa TV o 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad usa ka babae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro magkuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda nimo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og siyempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala, kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana, nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga o sa ka-fungal infection sa mga tudlo sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyohi ka na, trapuhi o limpyo nga panapton, basi gihugasan ni mo. O niyang imong trapo, hugaw po, maura po giyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kahit limpyo na good ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya tapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o Yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imoang gibati. Dali nawala ang sakit ug hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako kito di ko ka kuan kay moral ni murot kag kalit naginilak na ko nya nagulo ako ba nagpalit ra gud tanang Yaki biya to lang titingan nya. Wa may si minutos ni kuan na ang sakit ni wala ka nindot ba ani eh. Pasalamat ko sa Ginoo ka. Ubanan og panalangin ang inyong produkto ba ning duta jud kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero naabot na pod ang ato ang oras mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo. Mauna ang hinungdan nga moingon mi ninyo nga sulaye. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Panax Ginseng ug Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng molimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulaye ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
3: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
4: Duha ka isa, usog pud mukaon. Niya kaning isa, buyag pud patulog.
5: O sige mo nimo nganong nigana ilang kaon.
4: Pero makaagbon ta sa imno na ko sa ngalan ko mahap, imno na ko yaki.
5: Unsa ka yaki katong Kidiyaki Vitamins?
4: Kasi dai sa minis kanang sira.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato, pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Mga tagamanay, nangita ba mo og lami, presko, og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
9: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: unsa man ang imong gusto nimong masahi, sir? Kanang Bisaya o Shiatsu?
1: Pwede ba dahil ay kanang Bombay style?
0: Unsa man ang Bombay style, sir?
1: Bombay style ba? Kanang 12 months to pay?
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki. Kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas, sir, minti. Kaya lang, lihok yun ko sa balay ba, makainom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby, bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare, mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasik sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya siya ang bana pa yung misis. Nagaroon kay, siyempre, nanay edad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, nung inahangla naman po niya kay siyempre, na iya yung asawa, nang isog, nagdamit niya. Nagaroon na tingala man siya nga, pre, rapid ka ng gawin ba, kadlaon ba, kay pagkakaadlaon. Lao na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo imong kang mag-relax ka relax ro di ako mabur halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay ko sa iya
8: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
12: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
3: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 105.7 Joy FM.
1: Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
2: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, manggod kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata, kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo ang mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo ng collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggod, isa siya ka-energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ay, unsaan mo ni Uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tumanggod siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads.
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Inuod na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na nin bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutunog ito sa kamot na to.
3: Unsa rin yung bumi mo ato?
2: O na, naniinom ko ato. Upat lang ka-stabia.
3: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan lang po na ako sa iyan Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga nagastro. Pamati na ko ka ng naku mamatay naman siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yun ako nga isingan daw na ako ning ano Yaki moto. So nag Yaki ko at buro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko ka na ako raisa sa una. Di na ang tugot akong banat. Kanang di amnesia manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, tagagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginhaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki.

0: Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Cap, Sunog Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
1: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
2: Dito sa Joy, enjoy!
3: Joy Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Kay, kuya, what? Itong among exam na mo gani, ha? Mura man itong pariha sa advertise itong toothpaste.
1: Nga naman, Dana, kung saan ito?
0: I got zero, Tay!
2: Basta, Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Itong ako, kung pare ba nga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, may mga na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
7: Kung saan ipatik niyo sa iya?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito tingala na ginyo, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo murag, agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo siya nga, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagaan naman ako siya nga, kanitiri walang ditiktuan ito eh, pag-condition ni sala was pre. Aray, siyang siya na nangyipingin ako ganado pre. Tistingin ni pre kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis. Usahay ang kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala naman. Naman siguro ipalabi ni tawala niya. Di naman ka. Di naman ta inabuton. Igo na mag-hikap. So yan. Kaya pagkabuntag yan to. Aray, siya ka. Pre, salamat kay pre. Ako kayong pasalamat. Marinay mo yan. Nadiligan ng bulak ba?
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
2: Ikaw na!
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact a Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
9: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblacion Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan.

0: 105.7 Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsun abot na dere.
4: Oo.
3: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibri ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
4: Duwa kapad lang ang yan, Gino?
3: Duwa kapad, wala na yung lahing kayo. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay man.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
7: Dito sa Joy, enjoy. Joy
8: FM. Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong mo tumar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mo kusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na ragod na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maukini ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana-ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta kay. Ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas o timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process motabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apanti man eh, ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O di ba? Kung pwedeng no na. O kung di man madala, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayo nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag umutumar, ha? So layay, mga higala, ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako, sir, nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Plus. Pag yun ako ang kuan ng Bilongga, kaya nawala man ko siya akong bukol sa baga o sa likod. Kaurot lang ko atog tulo ka bak. Maraming gimintin na lang po na ako, sir. Eh.
4: the best to me.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why ka naton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12, dumda tag-isayaan kabuok, sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos, kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan ay amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gi patumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Duha ka isa, usog pud mukaon. Niya kaning isa, buyag pud patulog.
4: O sige, muli mo ganon ni gana ilang kaon.
3: Matagbong ka, sa imno na ako, sa mga nila sumahap, imno na akong yaki.
4: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Katong vitamins, kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po yung katol-katol sa lawat ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
5: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka manghaplas po?
5: Juan, sa Ibunsa, sa Ibunsa,
4: sa gigamit mong haplas.
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms, cozy.

0: Dung, dung. Asya naman tong puspuro dere?
1: Nga nung nangita man ka og puspuro tay? Nga naa may LPG?
0: Kanya na. Pwede na akong ipang-atuli ng LPG?
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang ilog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya. Tapos hindi na siya nag-sasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy!
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy. Buntag na Joy. Joy.

0: sa hapon o dili basta-basta nga ulan, no? Ligo gyud na nadiligan gyud mga higala ang atoang kining mga umahan. Pero how about sa ubang mga lugar kini sa Kidapawan area, no? O guman pa mga kasikbit nga mga dapit. Og good morning usab. Oy, diya sa Kitaw-Taw Bukidnon mga higala. Kagaha to isang adlaw. Oo, di ako sa Kitaw-Taw sa Bukidnon isang adlaw sa hapon mga pasado alas 4. At least ni ulan gamay, pero ang problema kining ulan bitaw mga higala nga makasubaw, igo lang kabas-on gamay, makapasamot ni. Makapasamot paggahi is yuta. Inguna na mga higala, no? Makapasamot og paggahi sa yuta mga higala. Pagkamala kay alanganin ba? Unya subaw, init kayong panahon. Unya pagkahuman di mga higala ni taligsik ra. Oo. So mo na siya nga sa kanunay ha mga higala. Amping gayud kanunay, inom plenty of water. Ayaw ninyo kalimti ning food supplement mga higala nga Yaki Herbal Capsule makatabang ni para mo ligon ang atuang pang depensa. Ana sa mga higala, no? So tong kauban dito sa Pangil Bay si Renza Sumalinog atong kauban sa mga higala sa Davao Oriental napod si Erwin Umadhay. Pamati ka mo kanunay ha sa Pangil Bay mga higala alas 4 hangtod alas 5 sa hapon. Ato ang News and Current Affairs program uban si Renza Sumalinog. Kagahapon na holiday kaya tungod dagi silibrar sa katawhang Pilipino ang Ninoy Aquino Day. Hinumdom sa kamatayon ni Ninoy Aquino mga higala. May silbi pa ba? May bili pa ba? Ang pag-silibrar sa kamatayon ni Ninoy, nga karon ang mga Aquino mga higala. Ang mga Aquino ni nagkahiusa sila sa mga Marcos. Kay numduman nga gitudlong nagpapatay kay Ninoy ang kanhing late president Ferdinand Marcos Sr. Niya ang junior karon mga higala. Doon na may mga gitawag nila reconciliation, panaghiusa. Nakighiusa ang mga Aquino sa mga Marcos sa kasamtangan. Okay lang unta kung ni batok ngadto sa prinsipyo or ni suporta ni uyon sa prinsipyo ni Noynoy, ni Ninoy. Kontra korupsyon. Karon tanawang korupsyon sa gobyerno mga higala. Napakulong ba ang gadong napakulong ba ang katong mga kawatan na sa gobyerno nga nambali naman karon ang mga testigo? Maliktad na mga testigo mga higala, hadlok na oy. Hadlok kon pamilya, ipito ni imong pamilya. So unsa imo ang mahimo ni ana, no? Mubalig yung ka kay kinabuhi na sa pamilya ang ginahisgutan, na. Ingon nila mga higala. Ingon nila the Filipino is worth dying for kuno. Pero tungod sa panghitabo sa kasamtangan, grabing korupsyon sa flood control mga higala. Laliman ka sa paglingkod ni PBBM, na triple ang flood control fund. Wala pa naman yung termino ha. Na triple ka na mga higala sa panahon ni Digong. Unsa ba yung mga nahimo sa panahon ni Digong? Amo na yung legasiya ni Digong, nagpabilin mga higala, pero legasiya sa mga Marcos. Taon looy ka itong mga daghang mga panimalay mga higala. Laliman ka, naasa 1,000 pa karun ha? Karun ha, 1,000 mga higala ka mga pamilya dito sa Zambales mga higala, ang isolated Pagyapon. Isolated Pagyapon mga higala tungod sa mga pagbaha, tungod sa uban pang mga sitwasyon dito. Apil pa, napay lahar mga higala. Laliman ka ni Ana. Kung sagihin mo sa kasamtangang administrasyon, tagalang kag 2,000 nga ayuda, tanan ba nakadawat na? Kami wa pa intawon. Haman gidala ang mga bilyon-bilyon nga kwarta mga higala sa gobyerno. Maulay dakong pangutana diha. Asa gidala? Flood control palang daan. Laliman ka ni Ana. Panahon ni Digong mga higala, pandemic pagkadto. Inumduman ninyo? Dili ka pag-awson sa imuhang panimalay kay mahadlok matakda ni anang COVID-19. Unsay gihimo ang daghang mga empleyado sa mga gilain-lain nga mga sektor nakadawat gayud og tag kanang ayuda, no? Gikan na sa dole. Og napay diriskid na pawan, dili ka magpabakuna og kanang vaccine sa COVID-19. Auhagon ka nga tagaan pa kag pila to? Napay tag karning kanang karning manok do na pay bugas. Na nagawa sa imong tugkaran. Karon 20 pesos mga higala nga bugas nga campaign promise ni PBBM. Mura kag makaluluoy, mura kag makalilimos. Magpila perting taas sa mga higala. Di pakakapalit halos. Huwag ang makapalit, pinili ra. Dili patanan. Kaya tungod kinahanglan ka itong pinakapubre sa tanang pubre. Ang makapalit ni Ana, o niya, limitado gyapon mga higala. Ana, pero ang mga negosyante, dili lang tagpulo kasako. Sinakosako. Ang mapalit nila mga higala, o niya, isagol pa na. Dito sa mga commercial rice. Naliman ka ni Ana mo ng klaseng gobyerno anaa kita karon mga higala mo na ilegasiya ni PBBM. Asang dalo ng atuang nasod unya ingon nila by 2027 mga higala year 2027 maabot nag 21 trillion kapin ang utang sa Pilipinas.
1: Tinig ng
0: paglingkod ni PBBM pilay utang sa Pilipinas mga higala ang murag naaraman sa 12,000. Ano no? At sobra 12 trillion no? O mahimo ng 21, haman gidala ang kwarta, hasa gidala ang katong kwarta sa PhilHealth mga igala, asa gidala katong gold bar.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Alas 5.14 ang atong oras, painit pa lang na. Mga pisa tabi? Coffee Yaki 7-in-1, Coffee Yaki 3-in-1, o mag-okay ra ka lang diha. Okay kayo na.
1: Headline.
0: Yan ang mga balita ngayon, masayran, sige natibukan sa itong tulumanong tinig ng bayan mga igala, upat mga... Nalambigit sa pagpayuta sa illegal nga droga na aresto dito sa lungsod sa Buluan, Maguindanao del Sur.
1: Headline.
0: Samtang sa pika sa bahin mga higala, suspect usaba sa pagpayuta sa illegal nga droga na aresto dito sa lungsod sa Tacorong.
1: Headline.
0: Samtang dugang mga balita mga higala kung diin. Doon na usaba na itabong pagpanglutang, lain na pong payong-payong driver. Ang gi-luthang dito sa lungsod sa may Datu Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte.
1: Headline.
0: Samtang dugang mga balita mga higala kung diin, hala, sige, kamo ha. Post-post mo anang AI-generated images mga higala nga nakapulis. Naggabahad ang PNP sa mga... Mapanlin lang kuno nga paggamit sa AI generated images kanang nagkalat karon sa online mo sulob og kaning police uniform. Ayaw na ninyo og sunsunan na bawalan na mga higala.
1: Headline.
0: Samtang sa pika sa bahin na dugang nga mga balita mga higala dito sa Usami sa Pangil Bay kung diin na mga higala. Atangin ninyo kining mga gihipahigayong modified handgun na marksmanship training. Oo, para sa ilahang mga pulis gipahingus gan karon sa Usami City PNP.
1: Headline.
0: Gasapi ka sa bahin usaba mga higala. Atangin ninyo kining mga balita sa atoang mga kaubanan kung diin niabot ngadto sa 115 ka mga benepisyaryo sa Tarragona nakadawat og rice assistance.
1: Headline.
0: Sana all, pilar po na sila mga higala, mas dagang pobre. Tulo ka adlaw nga workshop sa Comprehensive Emergency Program for Children. Malampusong nga gipahigayon mga higala dito sa lungsod sa Manay.
1: Headline.
0: Mga eskulahana sa lungsod sa Lalas, gibisita sa PNP. Aron maedukar mga estudyante sa mga posibleng hulga sa ilang seguridad.
1: Headline.
0: Samtang sa pika sa bahin usab, mga kuluro mga higala hang mga namasahero des tanggob padayon kunong gipang dakop mga operator nga walak mukwag permit gihatagan na og higayon.
1: Headline.
0: Detalye sa mga balita mo sunod na
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kopiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
3: Ah, nag-a-kape ko Kopiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka nang makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito yung mong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit at yung aging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung una-una.
2: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
4: Hindi na umaatake ang

0: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Nagkuhan ko kung anak bitaw sa mga herbal, hindi ko mawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
2: Ngano ginom kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
1: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
2: Pila edad ni Mulay?
1: 77.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
4: Alas 5:19 higala atong oras ug karon sa detalye sa tumanga nagudang nga mga balita. Atong unahon ang mga balita nga panga international dito sa Amerika. Mahigala kung nga diin na nagabahad karon ang Amerika nga kung asa magapatuman na kini ang mas pinakabugat nga sanksyon sa tibuok kasaysayan batok ngadto sa nasuda sa Iran. Sumala pa sa US Treasury Secretary Scott Bessent nga magpatuman na ang Washington og pinakabugat nga sanksyon aron mapaluya og malumpag ang gobyerno sa Iran. Giawhag usaban niini ang uban pa mga nasud sama na sa China nga moapil usab sa mao nga pagpaningkamot aron nga mapaluya ang maong nasod apan gisaway sa China ang gitawag sa US nga economic D-Day bato ka sa Iran og mopahimangno kani nga dugang nga sanksyon na dili makasulbad sa nagapadayon nga panagbangi. Gikundina usab ni Iranian Foreign Minister. Gikundina sa Foreign Minister sa Iran ang hulga sa Amerika nga bagong economic sanction nga gihulagway niini usa ka illegal og dili tawhanon. Sumala sa US Central Command o CENTCOM, 60 ka mga commercial vessel ang ilang gibalhin og rota, tulo sa tulo ang gi-disable og duha usab ang gi-board samtang gi-usab ang gibalik o usab nga gibalik ang naval blockade bato ka sa mga barkong muadto o muagi sa mga pantalan sa Iran.
3: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
4: Sabi ka sa bayan usab mga igala balita gikan na dito sa Zimbabwe sa Western Central Africa Republic. Gika report nga kapin na gatusan ka mga tao ang namatay human mahugno ang artisanal gold mine sa may Zimbabwe. Ang maong insidente na hitabo samtang ang mga minero mikot-kot sa maong minahan. Unang gika-report sa public prosecutor sa Babwa nga posibleng nahugno ang interior nga bahin sa minahan tungod sa pagka gusbat sa pader sa underground tunnel kung nga diin ang mga minero nagakalot dito. Sayran usab nga ang mga survivor nakaangkon og grabing mga samad, bunog sa lawas og sa kasamtangan ginatambala na sa gilinlaing mga balay tambalanan.
3: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
4: Alas 5:22 ng atong oras sa mga balitang nasudnon. Sa ato ang mga balitang nasudnon mga higala tungod sa mga dili maayong lakata sa panahon gipahinumduman karon sa Department of Labor and Employment o DOLE aduna kunay dugang katungod nga mudawat og compensation og lain pa mga benepisyo ang mga mamumuo nga nakasinati og work related injury tungod sa dili maayong panahon og ilawom sa Employees Compensation Program sa Employees Compensation Commission. Sa sumala pa ni ECC Executive Director Attorney Kaima Via Velasquez, gilangkuban ang programa sa mga aksidente nga nahitabo samtang pasulod og pauli sa ilang trabaho. Apilusab ang posibleng pagka-slide tungod sa danlog na kalsada o pagkahugno. Pagkahulog sa abling mga manhole. Apil usab sa mga benepisyo ang income replacement para sa mga mamumuo nga wa gitugutan mo trabaho tungod sa injury o sakit o may kalambigitan sa trabaho. May mausab silang makadawat og medical reimbursement o 60%

0: gastuhanon sa pagpatambal o konsultasyon basta adunay mga igong dokumento o resibo. Deklaro usaba sa ECC nga dili lamang aksidenteng nahitabo sulod sa workplace ang posibleng sakupo ni ini, kundi apil usab ang insidenteng nahitabo sa pangadaw-adlaw nga pagbiyahay padulong o pauli sa ilang trabaho. Ilawom sa gikatakda nga rekisito sa EC program, mamahimo mag-file o claim sa ang private sector worker, pinaagi usab sa Social Security System kun SSS samtang ang Government Service Insurance System usab muhatag ganto sa mga empleyados gobyerno nga miyembro niini. Alang usab sa self-employed worker, mamahimong gamiton ang ilahang SSS app.
1: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:24 higala ng atong oras. Tinod ba kaani? Basi wa kabalong SSS ni ani. Ha? Mag kanang SSS basi mabali-bali na ba no? Samtang sa apika sa bahay usab mga higala, gimanduan sa Department of Education kun na DepEd ang tanang mga public o private elementary o secondary school sa nasod nga maghimo og dungan nga safety drill para sa active attack incident sa Agosto 25 alas 9 sa buntag. Kana mga higala adlaw nga Martes kung nga diin na sigon sa memorandum nga dunay petsang Agosto 12 gimanduan ang mga eskwelahan gamito ng ilahang localized contingency plan para sa active attack scenario. Sumala pa sa DepEd may mga designated ceremonial venues sa matag rehiyon apan bugtanon na kini nga giawhag nga ang tanang mga eskwelahan maghimo og kaugalingon nilang drill sa naasoy nga adlaw o usa ka adjusted schedule. Ang direktiba human ni Kuyanap ang kahadlok sa publiko sa kaluwasan sa mga magtutuon human na ang insidente sa karahasan suod sa mga eskwelahan. Gipaniguro sab sa DepEd nga padayo nilang gipakusog ang pagpangandam sa mga eskwelahan pinaagi sa school contingency planning o emergency response measures. Alas 5:26 sigalang atong oras. Dili lamang siguro diha sa drill-drill na mga higala, no? Importante diha mga higala ang pagpalig-on sa counseling. Kini importante kayo labi na sa mga bata nga nakasinati o kanang mga bata nga nakasinati o kanang grabing problema. Depression. Kay subala pa mahigala na depress katong estudyante nga namusil sa iyahang classmate sa Sambuanga tungod sa ubos nga grado. Laliman ka na ha, grado mga higala ang hinungdan na depress. So depression. O unsay buot pasabot ni ini, dapat paliguno ng katong counseling. Tanawon katong dunay mga bata nga dunay mental health problem. Kay para masuta, no? Dili lang ipasangil dayon dito sa mga dula o sa mga si Ate Claire o Auntie Claire, ha? Luya po sa mga teacher, oy. Luya sa mga teacher, ipasangil man sa mga teacher ng problema sa mga estudyante. Dili na kaya ikaw gani inahan o sara imong anak maglisod, mangali kag disiplina, kana pa bakang mabot og 60 imong estudyante? Mabot og 50 kapin, 40 kapin? Sam na si Auntie Cleroy, patakka lang nagyawit. Patakka lang yawit mga higala. Ha? Gabula-bula lang ba Auntie Clare? Samtanga sa pika sa bahay no sa mga higala, gay padayag sa tig pamaba. Pag-abogado ni late Representative Martin Romualdez nga si Attorney Adi Fajardo. Wala ko na forensic o documentary evidence na nagalambigit sa kaning House Speaker sa giingong delivery. Sa daghang mga maleta nga puno sa kwarta ngadto sa mga publiko nga mga opisyal sa gobyerno. Sa gipaygayong press briefing sa kampo ni Romualdez sa miingon si Fajardo, wala ebidensya nga naglambigit kang Romualdez ngadto sa mga anomalya sa flood control project o mga istorya lamang ang gihuptan sa mga nagatistigo batok nga to kaniya. Una ni ini ni baliktad na si kanhing Philippine Marines soldier Gutesa. Man sumala pag-iipit ang iyang pamilya nga bawion ang nauna ni ining testimonya. Si Gutesa maoy isa sa mga testigo sa Senate Blue Ribbon Committee sa panahon na ni Senador Rodante Marcoleta nga karon gipreso sa gobyerno. Human na og tungod sa mga kasong gipasaka batok kang ngadto kaniya. Alas 5:29 na higala ang atuang oras. Sa mga dugang balita nga nasudnon,

0: Nagapahimang no karon ang Philippine National Police sa publiko batok sa sayop nga paggamit sa artificial intelligence kun AI generated images ilabi na sa trending karon sa social media. Particular sa Facebook ang mga litrato nga nagapakita og mga tawo nga nagasul-ob og AI generated nga PNP uniform. Daghang nga mga Facebook ka user ang nakigbahin na sa maong trend pinaagi sa pag-upload sa ilang mga litrato nga gi-edit gamit ang AI aron makita nga nagsuloob uniporme sa PNP. Sumala sa PNP, adunay mga limitasyon na paggamit sa AI o gadili mahimong gamiton ng AI isip rason aron na makalikay sa responsibilidad kuna diin magamit sa pagpanlimbong o uban pang mga kalapasan sa balaod. Gipasidan usab sa publiko bato ka sa paggamit sa mga opisyal nga insinya o uban pang mga marka sa kapulisan nga walay hustong pagtugot, ilibina kung mahimo kining magpahisalaag o paggamit sa illegal nga katuyuan. Usa sumala pa sa PNP na ang mga social media user undangon na stop, check, think, undang og paghunahuna aron na dili maghimo kini og sayop nga pagpakalat sa mga impormasyon. Gipasa og daw usab sa kapulisan nga ang responsableng o irresponsableng paggamit sa teknolohiya dako kini og kalapasan sa balaod.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:31 higalang atong oras. Guwapa magugitan awon, matso magugitan awon oy. Nakasulob ko ni uniform Miss Police. Sayop man. Police na lang diha. Para panakpo ninyo ng mga kawatan diha sa gobyerno. Pero police pagkakawatan alambigit ni anang mga illegal nga hinimuan protector sa mga sindikato, ayaw na lang. Kaulaw. Dakong kaulaw na, no? Kaulawon sa pamilya. Ana, mga higala. Samtanga sa pika sa bahin, sa bagay, kini mga kawatan, wak, mga ulaw, mga higala, mga baga, mga ginagnaong. Ha? Laliman kay pakaawan sa pamilya, mga higala, mga kinawat. O, tanawar good ng flood control project, mga higala. Wak mo, naluoy ni anang mga nalumos na. Luoy kayo. Tibuok kinabuhi gipaningkamutan nga maka palit og mga gamit makapatukod og balay usa ra kabandlas mga higala sa baha wa na hurot dayon ang hinaguan pero katong mga nangawat bitaw mga higala laliman ka lipay-lipay oy butbuton kayo ang sayop himuong at kamat o ang mali no himuong tama. Laliman ka ni anak, sila pa'y bida. Pero anyway, ingon nila, may CCTV dito sa taas. Lapos kasing-kasing sa imong utok. Ano yung desisyon, mga higala, bandang huli. Ang alitan ng kinawat nila, padong rin na sila sa pagpatambal. Mga tanang kanya kinawat nila mga higala dito na padong sa kalayo. Nagpagawas ang Department of Budget and Management kung DBM mga higala o 27. 0.410 bilyong pesong kantidad para sa medical assistance kuno sa mga pobre mga Pilipino sa tibuok nasod. Sigun pa sa ENSA, gamitin kuno ang pondo sa padayon ng implementasyon sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patient ko na MAIFIP na programa sa maong buhatan. Ilawom sa programa, gihatagan og tabang kuno ang mga pasyenteng why. Katako sa bayran ang ilahang mga gastuhon na pagpatambal, ilabi na sa mga medical services o mga pamilyang nagalisod sa gastuhanan sa ilang pagpa-ospital, medisina, emergency treatment o professional fees sa doktor o lain pang mga panginahanglanon pang maayong panglawas. Nakukini nga parte nga pondo, mapadulong kuno sa Center for Health Development para sa suporta sa pagkatodog medical assistance. Pinaagi usab sa ilang partner local government hospitals, sa privately owned institution ug lain pang mga health facility sa nasod. Kini kuno magasuporta sa pondo sa DOH Hospital sa Metro Manila ug lain pang rehiyon apan magpatuman usab og e-MAIFIP pinaagi sa e-government super app sa sumala pa ni Budget Secretary Robert De Leon tumong sa pagpagawa sa naasoy nga pondo maghatag kinig tabang sa mga hospital level kung nadiin dili na kuno kinahanglan pang abagahon sa mga pamilya ang gastuhanon sa ilahang mga pasyente.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:35 higalang atong oras. Uy, basin mo agi na po di sa mga tongkresista, ha? Magluhod-luhod na po kita mga higala sa mga tongkresista. Kinahanglan si Tong. Ay, Tong. Kong. Agi pa kang Kong. Ha? O niya, magpakiluoy dito ang mga pobreng katawhan. Ang diha mga higala, sa tinuod lang, nindot ning gihimo ni Senador Bongo katong malasakit kay dito gyud dunay malasakit mga higala. Di ka padtuon pa sa mga opisina sa tongkresista, paludluhuron ka dito sa gobernador, mayor. Di nakapaludluhuron dito. Tabangan ka diha bitaw sa SPMC mga higala, dunay malasakit diha. Ingon nila maglingap, magpalingap daw. Mupila ka, taas kay pila diha. Madagang mga yuga tabang, no? Ako, naka-experience po ko diha, dapita mga higala, no? Kung asa, tabangan jug ka. Kinasing-kasing ang pagtabang, kaya pagkakita nila, dako pa imong bill, itudlo ka, sir, dako pa ni imong bill, adto diha ng opisinya, sir, oh, para makulangan na, sir. O hangtod nga, masiro ay muhang bill, mga higala, sa SPMC to. Sa CRMC, sa Cotabato Regional and Medical Center, in fairness, mga higala, doon na po yung mga programa susama ni Ana. Ang problema lang kay padtuon ka usahay dito mapugos kag adto sa mga opisina sa mga MP sa mga kongresista, no? Kulang ba? Kulang pa, no? Doon na sila'y malasakit pero kulang pa. Pagkiluoy pa kaadto pa ka dito sa mga tongresista. Ngunit ana mga pilar ba ihatag sa mga tongresista mga higala? O kanang tingog, 5 mil ra ihatag oy. Kung pondo sa tingog mga higala, 5 mil ra. O saray mapalit ng 5 mil karong panahon na inoon, akong tabang ko nang inahanglan jug ka. Pero, astilan, pila ka billions of pesos ang naa sa pondo nila. No? Kaya, mahala siya, ay, wala yung pondo, sir, kinina lang ibawas. Gigamit na, no? Alas 5:37 ang atong oras si Gala. Dapat ay padayon itong konsepto sa malasakit nga gipasa ni Senador Bongo mga higala. Kaya diha tanan dili ka magpakiluoy. Sama ba diha sa gawa sa SPMC? Di nakakinahanglan magpakiluoy pa. Ay, tunay nga pagpanerbisyo, tamangan yung ka. Isog pa yung mga yung tabang dito. Ana dahil itong saksihan gina ko mga higala. Sige, dugay kayo mo. Taas ganiha ramidere. Itong anta mo dito. Sa 888. Naabuhi pa bang 888 ka ron? Oh, kaniadto pa to panahon ni Digong. Ambot ka ron. Alas 5:38 galang atong oras.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Sakit ganing kalawasan, ayaw kalinti ha. Panghapla sugyaki liniment oil.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala, napahak na niya, wala tabuan, buhok, ka na kinalutang, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan na ko, Yaki, nanubo siya siya, lamad siya sa Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Makulit na sa mga butika.
6: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Nung sa mag-sikreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! nagatumar yun ay o ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso bantong ra ning kalitra in town o galagsik unya matingala ka kay manghikap naman pastilan hinoon dako yun kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul pasagdan na lang yun nako ni siya kay total bisag tiguwang nami makalingaw baya pod nahala kamudiha pag ganado kapsul na pod mo.
1: Ang ganado kapsul mapalit na sa mga butika.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: 5:40 na galang atong oras sa padayon kita sa pagkatod sa mga balita sa Tinig ng Bayan. Atong lakbitan karon ang mga balita sa ginanlaing parte sa Mindanao. Atong sayro ng mga balita sa ginanlaing parte sa Mindanao mga higala dito. Sa Tacoronga City, naaresto sa mga otoridad ang lain pang nagpayuhot sa illegal nga droga sa gipahigayong search warrant operation. Kagahapong adlaw sa Puroca, Sampaguita, Barangay Buenaflor kung diin aresto ang usa ka 57 anyos nga nalambigit sa pagpayuhot sa illegal nga droga. Gawa sa illegal nga droga, nasakmit usab ngadto kaniyang usa ka armas de fuego, usa ka 38 caliber revolver o gadunay mga buhing mga bala. Sa kasamtangan na sumala pa nagkantidad og naa sa 137,000 pesos ang illegal nga droga o shabu ang nakumpiska ngadto kaniya. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o nga kaso nga paglapas usab sa Republic Act 10591 kon illegal possession of firearms and ammunition ang ipasaka batok sa maong dinakpan.
7: Tinig ng kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Sa Buluan, Maguindanao, Del Sur, upat ka mga lain pa mga individual nagpayuhot usab sa illegal nga droga ang naaresto usab sa gipahigayong operasyon na sa Osaka Drug Den sa Ibos Residence, Purok 1, Upper Siling, Buluan, Maguindanao, Del Sur. Nadakpan na sila si alias Teddy, 48 anyos, alias Raj, 32 anyos, alias Ali, 58 anyos, o alias Jerry, 48 anyos, nga mao'y nagabintener sa maong drug den. Ikabat usab nga to sa 54,000 pesos nga halaga o kantidad sa shabu ang nakumpiska sa mga didakpan. Kasong paglapas sa Republic Act 9165, umasin nila isip Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka batok ngadto kanila. Balita usab gikan na dito

0: sa lungsod Igala sa Balay-Balay City, Bukidnon, gipatuman na sa Sheriff Office sa Department of Agrarian Reform ang demolition sa 16 ka hektaryang yuta sa Puro Tube, Barangay Aglayan. Kinikabahin na sa gipatuman nga desisyon na sa korte alang sa mga benepisyaryo sumala pa sa Darab Region 10, Regional Sheriff pa Emilio Birador. Ang maong mando isip papagtuman sa kasabutan sa yuta, ipailawom kini sa proseso sa DAR o dili kini i-foreclose aron na mahatag kini ngadto sa mga gitakdang farmer beneficiaries. Sumala pa ni Birador nga ang maong proseso may kalabot kini sa desisyon na sa kasabutan tali sa mga partido nga nalambigit sa maong yuta. Adunay 8 ka mga agrarian reform beneficiaries nga nalambigit sa kaso o adunay mga dokumento kasabutan nga giyasunod sa maong buhatan. Matod pa ni ini nga kung mahuman ang demolition ipatuman na ang tukmang proseso alang sa pagbalik sa pag-apod-apod sa yuta ngadto sa mga farmer beneficiaries. Doon na usab mga tao gikan sa mamawag family ang nagatrabaho sa mga lugar apan nagikinahanglan gihapon respetuhon ang road right of way o ang katungod sa mga farmer beneficiaries. Samtang nanawagan usab ang usa sa mga anak sa mga beneficiaryo alang sa hustisya o gusto nga pagpatuman na sa ilang nga mga katungod ubos sa agrarian reform program nga maangkon ang maong katungod o ang maong demolition gi mahina malinaw ang gipahigayon. Hugot usab sa pag-abaga sa kapulisan. Sumala usab ni Pulis Colonel Jopet Pagliwan sa Malaybalay City PNP na malampuson ang maong lakang uban sa Department of Agrarian Reform.
1: Tinig ng Bayan!
2: Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.45 higalang atong oras samtang sa pika sa bahay dito sa Tanggob City. Kung diin na ang mga kulurom nga mga nagapamasada mga higala gipa hatagan paglugway sa LGU. Dugang detalye sa mga balita atong sarong pinagi ni Kaobang Renzo Malinog.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng Bayan.
3: Nagpadayon ang pagpandakop sa mga o kining operasyon sa kulurom sa mga sakyanan nga namasahiro sa siyudad sa Tanggob. Kini ang gibutyag ni City Councilor Mulik Del Socorro, ang chairman sa Committee on Transportation, isip tubag sa hangyo sa mga legal nga transport operators o drivers sa maong syudad. Sumala pa ni Del Socorro, ang padayon matupa ang pagpatuman sa lagda batok sa mga walay hustong permit o namasahiro. Apan iyang giila nga tungod sa kakulang sa personnel sa Land Transportation Office o LTO, adunay pipila ka mga kulurum nga magalikay sa operasyon uga padayon nga namasahiro sa tago nga pamaagi. Ibuti usab sa konsyal nga gitugutan na karon ang mga operator nga wala pa nagkakuha og motorized tricycle operator's permit o IMTAB nga makaproseso o magkakuha nini sukwahi sa polisiya sa miaging tuig diin gilimitahan lamang ngadto sa 1,200 ang ginaghanon niini. Tumong niini nga mahatagan og higayon ang mga operator nga mahimong legal ang ilang operasyon o makasunod sa mga lagda sa lokal nga pangagamhanan. Sa katapusan, gihangyon ni Del Socorro ang mga motorista o transport operators nga musabot o mutuman sa mga regulasyon na ilabinas pagkuha sa gikinahanglan nga permit. Batod pa sa opisyal, importante ang pagsunod sa balaod aron maprotektuhan ang legal nga mga namasahiro o mapadayon ang patas na panginabuyan sa transport sector sa Tanggob City. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Marinog, Joy FM, Panggilbi.
1: Tinig ng Bayan!
2: Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat, Renzo Malinog, sa mga update mga higala samtang sa pika sa bahin na dugang mga balita. Doon na ba kay talent? Unsa ba imong talent? Kabaw ba ka mo kanta mo sayaw? Sige, salmot na mga higala. sa Linggo ng Kabataan 2026 nga dunay tema ang different context common aspirations the city government of Samis. Nagaimbita kaninyo para sa Asenso Samis Youth Got Talent 2026. Kung doon na kay talent sa pagsayaw, pagkanta, pag-act, play o instrument, perform magic bakaha o acrobatic, showcase culture, create live art. Salmot na sa maong aktibidad kay kiniabli alang kanimo. Komedyante ba ka? Beatboxing? O guban pang mga unique talent? Salmot na kung nga diin i-submit ang inyohang o para mo maabagahan dool sa inyong mga barangay ang deadline ni ini para sa participants sa na gusto nga musalmot ikatakda karong Agosto 25 ni ining tuiga kung diin kay mo ang elimination round sa August 26, 2026 sa Asenso Samis sa Wellness Park Amphitheater alas 6 sa gabi ang elimination usab sa elimination round alang sa top 15 performers na mo musalmot sa final round. Katakda karong Agosto 31 ni ininga tuiga kung diin ang maong Linggo ng Kabataan na hatagan o gaigong panahon ng mga kabataan-unan nga musalmot sa gilalaing nga mga aktibidad aron na ipagawas ang ilahang talento.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Patay galagi kan dito sa Davao Oriental 5,115 ka mga benepisaryo sa Taraguna nakadawat og rice assistance. Detalye sa mga balita pinaagi ni kaubang Tinig 26 Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Nikabat sa 5,115 ka mga benepisyaryo ang nakadawat o rice assistance sa unang adlaw sa distribution sa Provincial Government of Davao Oriental sa lungsod sa Taraguna. Naabot sa programa ang mga residente gikan sa barangay Dadong, Villar, Central, Tubaon Maitom, Tubaon 13 ug Maganda. Gipasiugda sa provincial government nga ang maong programa gitumong aron makatabang sa mga panimalay nga nagatubang og mga hagit sa panginabuhi og nagkadugang gasto sa adlaw-adlaw nga panginahanglan. Gipahayag usab nga kabahin kini sa paningkamot nga mas mapaduol ang serbisyo sa probinsyal nga pagamahanan nga tumismo sa mga komunidad. Padayon ang distribusyon aron mas daghan pang pamilya sa Tarragona ang maabot sa maong suporta. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Daghang salamat Erwin Umadhay sa maong balita mahigala samtang sa pikas bahin balita gikan dito sa Davao City. Nakabsan sa kinabuhi ang lalaking mikatkat o niambak sa poste sa kuryente sa NHA Village sa Buhangin, Davao City. Sigon pa sa banghod sa biktima, gideklara na kining patay alas 11:13 kagabi. O niya itong Huwebes sa gabi tungod sa naangkong head injury gikan sa pag-ambak. Gani may paabot na og pasubo ang mga kabanay sa mga nakaila ni ini na siren sab nga mag-birthday paunta ang maong biktima karong Agosto 26 sumala pa sa iyang igsuon. Una na nga nahibaluan nga namo problema kini human wala madawat sa iyang giaplayang trabaho. Sumala pa ni Barangay Chairman Larry Tatad sa Buhangin nga wa gidawat sa iyang giaplayang trabaho ang maong biktima hinungdan nga gikasubo ni ini o gadito ni katkat sa poste o ni ambak. Alas 5:52 na higalang ato ang oras samtang Balita gikan sa dato din si Suat Maguindanao del Norte lain na usab nga kaso nga pagpanglutang ang nahitabo ni atong kagahapon adlaw kung diin gipusil sa may sityo Talisay Barangay Bugawas dato din si Suat Maguindanao del Norte ang usa ka payong-payong driver sumala pa sa DOSA PNP nga ang biktima nga si alias sa Mos nagmaneho sa iyang payong-payong og didto gipusil kini sa wa pa mailang suspect. Kini ang ikatulong insidente nga panghitabo sa pagpamusil sa maong lugar o sa kasamtangan padayon pang gihimong imbestigasyon sa mga otoridad may kalambigitan sa maong mga krimen.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Ugang mga balita mahigala, human mo labay ang pipila ka mga pahinomdom. Mubalik kita mahigala ayo gawa ha mga pisa tag Okira 5-in-1 coffee.
5: Sweetheart, ready na.
6: Wow, ka-sweet ba?
5: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Tabalo na ko sa inyong mustang ipasabot, sweetheart.
5: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
6: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higa po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tangduha.
5: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Unya, sweetheart, ha?
7: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Subricare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
8: Bilunga Gold, hantod ka rin.
9: Ngano po?
8: Eh, marubi na mga kukala ko kung di ko kayong bilunga. Sakit ba rin?
9: Ang imuhang tiil.
8: Ang imuhang tiil ko.
9: Oo.
8: Ang minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong anyos pa ko, polio ko.
9: Oo.
7: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
10: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? So every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
9: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
10: 7-in-1.
9: Tapos po?
10: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
7: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:55 na higala ng atong oras padayon sa pagatunda sa mga balita sa ginalay nga parte sa Mindanao. Atong aser mga dugang balita gikan dito sa lungsod sa Davao. O dito sa Davao Oriental mahigala kung nga diin na tulo ka adlaw nga workshop sa Comprehensive Emergency Program for Children. Malapusong gipahigayon sa Manay.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Italia sa balita, ihatod ka na ito ni Tinig 26 Erwino Maday.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
4: Malapusong nga nahuman ang tulo ka adlaw ng orientation workshop on the formulation of the Comprehensive Emergency Program for Children o CEPC nga gipahigayon ni atong Agosto 18 hangtod 20, 2026 sa lungsod sa Manay. Mitambong sa maong kalihukan ang nagkadaiyang ahensya o sektor, lakip ang Municipal Health Office, DepEd North and South District, Bureau of Fire Protection, MDRMO, MSWDO, PNP Manay, MENRO, MEU, MPDU, mga barangay LGU, Women Federation, PYAP, Municipal Agriculture Office ug Magro. Gipasiog sa workshop ang pagbalikon sa koordinasyon o pag-andam sa usa ka 3-year Comprehensive Emergency Program for Children Plan para sa 2026 hangtod 2028 aron mas maprotektahan ang mga kabataan panahon sa emergency o kalamidad. Nahimong resource speaker si Mr. Rene Boy Binondo, Regional Director sa Council for Welfare of Children Regional Subcommittee for the Welfare of Children sa Davao Region, nga nakigbahin sa iyahang kaibalo o rekomendasyon alang sa mas epektibong programa alang sa kabataan. Gipasalamatan usab ang MDRMO Manay tungod sa suporta o koordinasyon sa maong kalihukan, ingon man si Mayor John Marco Denghirang sa iyahang padayon ng suporta sa mga programa alang sa kaayuhan o katungod sa mga bata. Gilauman nga ang mga nakatunan o mga rekomendasyon gikan sa tulo ka adlaw nga workshop mahimong pundasyon sa paghimo og mas luwas sa lig-on og child-centered gamanay, di na matagbata mapanalipdan, mapaminaw og hatagan og higayon nga mulambo. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.58 na higala nga itong oras, samtang nga sa pika sa bahay niya, dito mga higala sa lungsod sa Pikit, Cotabato, Patayong o sa Kamisis, ang ulusabang iyang mister, kumana sila gipangalutang sa wapamahila mga sospek sa Sityo Malinco, Barangay Inugog, Pikit, Cotabato, alas 10.50 ang takna kagahapon. Nailhan ang namatay nga biktima nga si Solimar o Colimar Poscablo Sagutaon, samtang ang iyang mister nga si Orlan Torga Sagutaon nga mag-uma mulupyo sa Amas Kidapawan City nakahiagom usab og samad pinusilan sa imbestigasyon sa mga otoridad na sairan nga gikan pa sa Kabakan Cotabato og padung ngadto sa Pikit ang magtiayon og gisundan kini sa wa pa mahila mga suspek kasakay usab sa motorsiklo pag-abot didto sa usa ka buta sa maong lugar, kalit lamang sila nga giluthang sa wapa mailhang riding in tandem criminals. Na-recover usab sa crime scene ang multicam nga gisakyan sa mga biktima nga puno og karga nga dinhi sa lubi. Ako nga diin na sumalapag ikumpra kini sa mga biktima.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Sa Coronadal City, usaba mga higala, lain pa nga kaso nga pagapanglutang kung diin patay ang usa ka 22 anyos nga lalaki sa dihang gipusil kini sa iyaha mismo nga maguwang samtang nasa inuman sa Purok Mabinuligon. Barangay Tapland sa Coronadal City alas 7:15 ang takna kagabi ang biktima nga si Jimmy Aligo 22 anyos og ang iyang magwang si Vicente 32 anyos. Subala pa ang maong mga biktima nag-away kini. Nagasugod ang away sa dihang naglalis sila sa inuman o gadito na padong sa dili maayong panghitabo. Tulo ka tama sa balang nahiaguman sa biktima. Hinungdan diha dayon sa iyahang kamatayon na recover saba sa crime scene ang mga basyo sa .45 caliber pistol sa kasamtangan. Nasikop usab sa mga otoridad ang suspect o karon nag-atubang kini o kasong murder.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Balita usab higala gikan dito sa Pangal Bay, Misamis sa Occidental. Kung diin na mga eskwelahan sa lungsod sa Lala, gibisita na sa PNP aron maedukar ang mga estudyante. Itali sa balita, pinagi ni Kaobang Renzo Malinog.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
11: Ipakusog sa kapulisan sa lungsod sa Lala, Lano del Norte, ang ilang information o awareness campaign sa mga estudyante sa nagkalalaing tulunghaan sa lasangpit ng lungsod, labi na kinikabahin sa paglikay sa shooting incident, bullying o uban pang matang sa kagubot o violent sulod sa palibot sa tulunghaan. Tumong sa kampanya nga mapataas ang kahibalo sa mga estudyante bahin sa ilang seguridad o tudluan sila sa hustong buhaton kung adunay hulga, away, bullying o gubang pangkahintang nga mahimong makapamiligro sa ilahang kinabuhi. Gipahimangnuan usab ang mga estudyante nga dili magdala og armas o bisan unsang dangerous object ngadto sa eskwelahan o nga i-report dayon ngadto sa mga matutudlo, school authorities, ginikanan o kapulisan kung adunay makita o mahibal-an o makadugog sa posibleng maong hulga. Gihatagan usab og dako nga pagtaganda ang anti-bullying campaign diin gidasig ang mga estudyante nga respetuhon ang ilang isig ka estudyante o dili pasagdan o taguon ang mga insidente sa pagpanghadlok, pagpangdaot o kaha pagpangabuso. Gimugna usab sa kapulisan, matod pa niya nga importante ang kooperasyon tali sa mga estudyante, ginikanan, matutudlo, school administrators o law enforcement authorities
3: aron mapadayon ang luwasa o malinaon nga tulumhaan sa lungsod sa lala. Parayon usab nga ang kapulisan nagpahigayon og mga kalihukan nga nagtumong sa pagpalig-on sa crime prevention, school safety o protection sa mga kabataan-unan. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat, Renzo Malinog, sa mga pinakaling update sa Panggilbe. Higalawa na kita igong oras sa unang bahay sa Tulumunong at Tinig ng Bayan. Masunod ang primetime edition alas 6:00 ng atong oras.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
7: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
12: Nina, di taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
7: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
12: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa day ko, nagbaba ang sugar ko.
7: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
13: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
14: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tuloka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
15: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Keta Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
16: Tinig ng Bayan.
1: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
16: Tinig ng Bayan.
1: Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM Caraga.

Oras mga katinig, alas 6:07 na welcome sa ito programang Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM Davao Oriental. Adlaw Sabado mga katinig, 22 na sa bulan sa Agosto 2026 mga kaisunan. Ilan na lang po ka adlaw, mahuman na po ang bulan sa Agosto. Musulod na ang beer na po, no, mga kaisunan. Nga nakapaspas ang itong panahon karon, no, mga katinig. Parag dili lang na ito mahibawaan. Manapod lang sa kadlaw, no, man sa klase, human sa trabaho, sa opisina. Weekend, ang weekend, murag isang kisap mata na lang. Murag, anak ka. Sabado, oy, Sabado, Domingo, Lunes na po. Anak, no, mga katinig kapaspas sa itong panahon. May buntag niha, huwag madayaw na temprano sa itong mga tigpaminaw. Sa mabod sa itong pagsibya, karbuntaga mga katinig. Sa itong mga nagsugod naglabah, no, kay labah day today, no, mga katinig. Kamusta man mo? Waragulay plano nga mo init kung adlaw, no? Tungod sa itong panahon, mga kaisunan. Ang tod, alas 7 ta sa mga isugutan ng lokal, niya sa national, no? Tumakoban ang ito ang mga katinig gikan sa Joy FM South Central Mindanao mga kaisunan. Nakusmat atong panahon gahapon. Nagulan diya sa may ano kaningag. Dere taliksik-taliksik lang, no? Tam ulan, no, kay pila na ka semana ang ginahulat ato ang ulan. Ato mga tanom wala na, ang matay na. Ingon sa Pag-asa, no, na ay LPA nga gina-monitor gawas sa ato ang Philippine Area of Responsibility mga katinig. Og na ay duha ka bagyos gawas pon sa ato ang Philippine Area of Responsibility.

Langmit na ay bagyo nga musulod sa itong nasod, no, mga kaigsuunan. Mao diay nga maulan, no, sa ubang parte sa Mindanao. Pila ka semana pod yung ginahulat-hulat kining ulan. Sa itong mga biyaheros, good morning mga katinig nato niha.

atong mga biyaheros, mga nagbiyahe, no, sa atong mga katinig nga na ay lakaw karong adlaw, atong mga drivers, good morning, no. Apoy bad news sunod semana. Martes na ay pagtaas po sa presyo sa tuang petrolyo, no, mga katinig. Og kana kay mudagan sa 2 pesos, no, mga katinig, sa diesel og sobra piso sa tuang gasolina, mga katinig. Ana lang jud na, no, mga katinig. Nang amping-amping, no, mga kaisunan sa atong mga biheros pod karon nga pasulod ug pagawas diri sa Davao Oriental. Good morning, mga katinig. Ang dagan sa ato ang heat index diri sa Mindanao, especially diri sa may Davao region, mga katinig, no, ana sa 39 to 40 degrees, no, mga kaisunan. Wala pa man siya sa kuan sa danger, no, mga katinig. So far, mauna ang ato ang heat index, ang kainit, no, sa tong panahon, mga katinig, tungod aning hulaw, no, kining El Nino, no? Tingon nila ay super El Nino, mga katinig. Nga lagmit, mabot pa og sunod tuig. So, nga na, is lisod jod, no, mga kaisunan. Lalo na diri sa tua, usahay, mawala ang tubig tungod sa nihit nga source, no, mga kaisunan. Pag kanang problema, tubig, kainit sa panahon, daghan yung mga problema, no? Apektado ang ato ang presyo sa pagkaon, ang ato ang mga kuan sa tubig, no? Kaning kalisod, no, mga kaisunan. Tapos kining mga sakit, no, sa ating init, daghan jud mga sakit, no, mga kaisunan. Ibuntag sa mga taga-Manay, no, sa ato mga katinig diha. Ato'y recorded nga kuan kaning dengue cases, no, di sa may Barangay Central. Ingon sa Mitch o murag lima yata, no, mga katinig, kaso sa dengue, no, mga katinig, gikan Agosto 17 hangtod 19, no, diya sa may Barangay Central, no, katong mga confirmed cases na diya sa may Purok 9, 10, 16, 18 o 25, no, karon na ginapahigayon kining 5S, no, nga strategy batok aning dengue, mga katinig, sa mga munisipyo, no, tapos kining forties, no, taob, taktak, tuyo og takip, kaning pagpauga, tuyo. Kaning ito ang mga katinig nga dapat magpahigayon og self-protection measures, no? Magsuot ani mga long sleeves, ani mga medyo taas-taas ng mga sanina para malikayan ang makapaak kining lamok na nagdalag dengue, no? Kaning pag gamit aning mga mosquito repellent kanaadlaw, no, mga katinig. O siyempre magpakonsulta, no, kung naanay mga makita na to ng mga sintomas, mga kaisunan, eh
kinahanglan na to nga magpakonsulta sa pinaka duol nga center. Sabay mga sintomas aning mga kaning dengue, no? Kining taas nga o kalit nga hilanat nga hangtod duha sa hangtod duha hangtod pito ka adlaw, no, mga katinig. Kining nagsakit ang ulo o luyo sa mata, no? Igon pa daw kining sakit sa mga lutahan or joints o kaunuran, muscles, kaluya o pagkawala sa ganas pagkaon o paggawas aning gagmay nga pula o kining mga rashes sa panit, no? Warning signs, pagdugo sa ilong o lagos o sige nga pagsuka, no? Mga katinig mo na ito ang bantayanan. Kung nga natin mga kapamilya nga na ay mga sintomas sa dengue, no, mga katinig. O ginhangyo po sa mga naas sa ano, MHO, nga likayan ang pag-self-medicate. Kung doon na kay gibati ng mga sintomas, ato din sa image or kaning ato mga health centers, mga kaisunan. Dili lalay magka-dengue, no? Naka-testing taning dengue. No, hapit jud, no, mga kaisunan. Kung dili ma-asikaso dayon. Mao na ang lisod jud, mga katinig. Good morning sa ato mga kaisunan nga Nadia karon naminaw sa Katiil, Boston, Baganga. Good morning. May buntag diha, no?

Isod po na nga to ang kwan, no? Ang ato ang production, no? Kay sanihit nga raw materials. Pero malay na to, mga sunod simana, no? Mga kaisunan. Pwede nga to ang Kopiaki 3-in-1. Daghan kayo, kahalos kada adlaw, no? Nadyo'y gapangita. O unsama na to, no, mga katinig. Matulat lang dyan ta, no?

0: Good morning sa mga partisipante sa Sugno, no? Itong mga estudyante o katong itong mga youth, no? Good morning po. Mga katinig na ito. O sa mga organizers aning Sugno, good morning. Alas 6:21 na itong oras. Kanang oras agad sa ito sa Bilongga Gold sa mga naibalatian, Rayuma. Ay mga sakit sa kalawasan, no? Or kaning mga joints nato diha, no? Tumarin ninyo og Bilongga Gold, mga katinig. O syempre, nga to ang Yaki Liniment Oil para sa mga panuhot, mga katinig. Yaki Liniment Oil, no? O nga to ang kape, no? Natay 7-in-1, no? Kaya wala pa man tay 3-in-1, 7-in-1 sa ta, no, mga katinig. O sa mga nangitog cellphone, no? Natay Migudri. Nagbaligay cellphone ng Rone na cellphone shop and accessories. Nag-kuan po sila, nag-cater po sila og pa-repair sa inyong mga cellphone og ato mga accessories diha, no, mga katinig. Sa mga nangitag Android phones, no, og kaning ato ang mga accessories. Good morning kang parilalang diha, no. Drilang na sa aming poblasyon, no, sa Caraga o tapad sa Nika. Nika Meat Shop. Ay buntag diha. O syempre sa ato mga katinig sa gusto mag-solar, no, ang 4J Solarista, mga katinig. Sa mga gustong magpataod, gustong mag estimate karon, no, mga katinig. Dirira na sa poblasyon Caraga, no, ang 4J Solarista or PM sa ilahang Facebook account, mga katinig. Alas 6:23 na, mga kaisunan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na. Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid.

0: sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. 4J Solarista.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Anak, pag paalis ng bahay, talagang yung iba, todo paalala na sa kanilang mga anak. Umiwas sa ganito, umiwas sa ganon. Pero sa kadalasan, pagka problema talaga sa financial, dito po mapasok yung papel ng PTCA, Parents Teacher Association pa ba?
3: PTA.
2: Oo, sila ang ano, minsan yung ibang mga eskwelahan, binibigay nila yung tawag dito, responsibilidad sa PTA. Kayo na po magplano, anong pwedeng gawin para sa seguridad ng inyong, ng ating mga anak, parang ganun po yung nangyayari. So, mismo, ang PTA, sila rin ang gumagawa din ng hakbang, pero ito rin ay madalas pinagmumulan ng reklamo din ng mga magulang po.
3: Tama po yan, kasi nga, mayroon mga ilan talaga na school na PTA na yung initiate ng teammate doon sa security guard na security personnel na yugmit doon yung matatano sila nang bibigay ng alawas. So, asserte naman ka yun, hindi talaga totally na yun ang trabaho ng ating mga tanod na secure yung school. Mayroon namang PTA kasi ang PTA kasi as pagkaalam ko rin, pinagbabawal din kasi yung mga koleksyon, ini-koleksyon.
2: Correct, diba? Bawal koleksyon sa mga DepEd.
3: Pinagbabawal yan.
2: Oh.
3: Kaya nga sabi ng LGU, bawal mag-kulit itong mga sa PTA.
2: Oh.
3: Ngayon, ano ang, dito natin other side, ano ang augmentation ng LGU? Kasi sila man ang nagbawal doon sa pag mga koleksyon-koleksyon na yan.
2: Oh.
3: At itinyan natin. Yan part ng contingency plan natin. Ano ang see ng ating local government unit kasi sila man ang mababawal doon sa mga koleksyon na yan.
2: Hindi
3: tama naman talaga yung koleksyon. Hindi talaga dapat magkulit. But still, ano ang pwede natin magawa para makaugment tayo ng security forces doon sa mga different schools?
2: Anyway, 2027, ang sabi, ang DepEd daw ang may pinakamalaking pondong pinaglaanan kung saan naabot sa 976 billion pesos. Ilalim sa 7.2 trillion pesong national budget para sa 2027. So, ibig sabihin nito, nag-expect tayo na maglalaan ng DepEd na malaking pondo para sa seguridad ng ating mga estudyante nito, sir.
3: Yes, malaking budget. So, titingnan natin yung previous budget, saan ang punta yung...
2: Yun, saan ang punta yung inilaang pondo?
3: Saan ang punta yung pundo?
2: Mm-hmm.
3: Baka may nakalaan na yun ang pundo na mga school buildings, mga ganon.
2: Ah.
3: Ngayon, titingnan natin ngayon, 2037 budget, ilan ba ang taas niya? Ilan bang tinaas niya?
2: Ah.
3: At saan yung pumunta yung tinaas niya? Baka hindi kasali doon yung mga other expenses like yung sa mga security guard augmentation o ano ang mga measures ang gagawin doon. Baka wala doon. Ngayon, ang isa sa tingnan natin, as for coordination sa DepEd, mayroon din silang propose na magkaroon ng CCTV installation, ng CCTV, yung mga processing of mga metal detector, another detector, another mga devices for the purpose of security. Pero kasali ba yan dyan sa 2037 budget? Baka hindi pa kasali kasi tapos na yung budget natin for that 2037. So, yan ang titingnan natin. Kung kwan yan, then sa training, like for example, na-purchase ka ng CCTV, ng mga CCTV camera. Pero kailangan mo rin ng tao dyan na magmamahal.
2: Magbabantay.
3: Magbabantay.
2: Useless kasi yan kung walang nakatingin sa CCTV. Hindi agad maka-response.
3: Wala na nakatingin sa CCTV. Another thing, mayroon kang CCTV, tapos mayroon kang guardia kasi dapat magkasama yan. Mayroon ka mga metal detector. So, kailangan din itong tao na gagamitin mo doon sa gift, will train din. Paano gagamitin properly yung metal detector? Paano siya mag-report doon sa administrator? Paano yung kanilang system para isa reporting na makarespond tayo kagad?
4: Oo.
3: So, ang dami lang pwede magpag-usapan.
4: Mm. Maraming bagay ang dapat ay konsidera.
3: Dapat ito ay tuloy-tuloy.
4: Oo.
3: But yung drill na yan, still, tuloy yan, initially, pero hindi tayo mag-stop doon. Dapat tuloy-tuloy yung ating upo.
4: Kailangan upuan talaga ito, sir, at talakayin yung mga mahalagang mga bagay, ano, hindi lang doon sa budget na pinag-uusapan natin. Kung sino yung magpapa-function.
3: Yes, actually, magkaroon kami ng series of meeting dito sa area natin. At ang lumabas talaga yan, siyempre yung pundo talaga. Paano tayo maka-outsource ng funds for that activity.
4: Pag may pondo, walang problema. Madaling gumawa ng hakbang. Pero pag walang pondo, talagang napakahirap. Gagawin ang lahat ng paraan, no?
3: Mahirap talaga pag walang pondo. Kaya ang nag-uusap, ano lang yung, sa ngayon, ano lang yung pwede natin magawa? Na kaya natin gawin, yun ang ginagawa natin.
4: Kung anong, kumbaga, sabi nga nila sa kasabihan, matutong mamaluktot sa maliit na kumot. May mga ginagawang hakbang noon at, sir, no, matatandaan ko nung high school days. Yung ating sa high school, especially yung ating CAT, PMT. Maalala ko dati, officer din ako ng PMT. Kami yung nagagwardya sa pintuan, ano? Kaya lang, minsan may mga siga talaga na mga estudyante, mahirap mong bantayan kasi baka pagbantaan din sa labas ng eskwelahan. Maalala ko dati, uso pa yung mga ganggang, no? Nabugbog pa sa labas ng eskwelahan.
3: Yes, so, actually, tama yan. Pero, tama yung ginagawa natin noon, yung society. But ngayon, nag-evolve ang panahon. Andoon na kasi yung social media na maka-influence sa ating mga kabataan.
4: Mga armado na rin yung iba.
3: O anong nangyayari.
4: Oh.
3: So, social media, maka-search na sila at pag na-influensyahan ito, yun ang mahirap.
4: Mm.
3: Noon kasi, nung panahon na natin, yung may edad na talaga tayo, wala kasi yung social media.
4: Correct, oo.
3: Pero mayroong mga siga, yung sinasabi mong siga-siga sa school, at maigit na naman natin mga yan eh.
4: Oh.
3: At pinapatawag yan sa technical discipline yan eh.
4: Oh.
3: Ngayon talaga mahirap. Kasi nga, dahil sa social media. So, ano ang upload natin? Not only doon sa natin ang security ng social school, at ano din ang upload natin, ilugas dito sa social media.
4: Correct.
3: Na hindi ma-influence dito mga kabataan natin.
4: Nako, marami talagang dapat, hindi lang talaga isang upuan ng pag-resolba ng problema ito. Balik pa din tayo doon sa mental health problem din po ng mga estudyante kasi minsan hindi natin ini-expect na yung mabait, yun pala yung magiging killer.
3: Yes, dami. Kaya nga, dami tayo ngayon eh. Mm. Yung mental health problem ng estudyante natin, isa din yan. Isa din yan sa babantayan din natin. Kaya, daming factor i-considered na ang approach yan, hindi lang sa school.
4: Oo, pati sa bahay.
3: Ngayon, nag-tayo sa school. Labas, outside. Hindi natin alam. May mga involved pa rin na mga estudyante natin na involved sa mga gang. Hindi pa natin na mamonitor yan. But still, andyan lang sila. Yung mga narinig natin na mga gang-gang noon, nung panahon na noon, hanggang ngayon, still, meron pa rin naman tayong identify. Hindi natutali sa school, pero outside, meron pa rin mga grupo-grupo ng mga kabataan.
4: Opo. Sir, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa ating programa at marami pa tayong pag-uusapan sa ibang pagkakataon, lalo na dito sa usapin po ng seguridad ng ating mga estudyante. Mensahe po ninyo sa mga magulang, estudyante at mga school authorities po.
3: Yes po, una sa ating mga magulang natin, tingnan natin ulit ano yung mga aktwisyon ng ating mga kabataan. Baka iba yung aktwisyon nila from house sa bahay pagdating sa school, iba na yung accusation nila. Kaya dapat malaman ng parents through sa teacher ano ang, minsan kasi masaya yung timing ng bata sa bahay. Pero doon sa school, siga siya. Mayroon masaya siya. Mayroon mga ganon. Kasi nakalabas niya sa bahay, baka titingnan natin sa mga parents ano yung mga aksyon ng ating mga kabataan inside sa ating bahay at saka nasa school. Second, yung mga teacher, minsan, hindi na nila sinasabi kung ano yung mga ginagawa ng parents ng mga kabataan natin. Minsan, sila-sila na mula tayo magkanya nila kasi minsan sumusubla na rin. Pero dapat ito, i-separate natin ito mga, kumbaga sabihin na natin, badlumon na mga estudyante.
4: Mga pasaway.
3: Magkaroon tayo ng mga pasaway. I-separate na ito at tutukan natin ito. At sa amin naman sa PNP, ay tuloy-tuloy lang yung output sa amin na yung pasukan at sa kalabasan ng mga estudyante, andoon yung presensya ng ating kapulisan, but hindi lahat, lalo na sa mga parfulang barangay, na may pulis tayo na ma-augment. Kaya ito, challenge. Parents, teacher, at yung law enforcement, challenge ito sa atin, paano natin may strengthen yung security measures sa school. At ang aming action PNP ay handang tumulong at ano ang dapat gawin natin at mapag-usapan para mawala na ito ang ganitong mga incident. Yun sir, maraming salamat.
4: Maraming salamat po at sa muli magandang umaga po. Thank you so much sa panahon. Si Colonel Ramil Huhilia, ang PNP Provincial Director sa lalawigan ng Cotabato. Igala, daghang kayong butang na dapat ikonsidera no, sa paghatag og seguridad sa atong mga kabatanunan, mga eskwelahan, ang mga ginikanan. Sus, nabalaka na gayon, no? Labi na kay kining sunod-sunod ng mga insidente sa mga eskwelahan. Paunsa bang pamaagi ni ini? Ako, uyon ko sa gisulti ni Colonel Huhilia, siguro i-identify sa mga matag eskwelahan. Kaya naman yun na mga bata ang mga pasaway diha. Kinsay siga, kinsay astig diha. Muna ang school principal no, dapat gayod iyahang i-identify katong mga estudyante niya sa iyahang eskwelahan nga mga pasaway bugoy. Kasagaran ginahimo diha kana bitaw mga pasaway mga higala. Remember nako tong ako ang principal sa una si Sir Jake Espanya, wala naman to na sa lain kalibutan. Pero simple ra kayo katong pinakagahi sa eskwelahan, ha? Mao to iyang himuong imuhong bantay, tagaan niya og responsibilidad. Diba, katong mga pasaway, dili na mo kuan. Maghimo og unsa tawag niya. Kaya na may mas isog pa sa ilahang, nagabantay na. No? Gitagaan og responsibilidad. So, peaceful ang lugar. Kaya ang gabantay sa pertahan, gahi. Tagaan niya og responsibilidad. Ang mga, doon ay mga school organization, sabi, mga estudyante. Mupo niya dapat ang impluensyahan. Kaya mga bata, nga walay mapagawasan sa ilahang sama ng loob, sa ilang kaguolog kasakit sa ilang pamilya, dito na dalun sa eskwelahan. Mabitaw na, no? Katong nipusil sa iyahang kuan ha, katong itabo sa may Ateneo de Zamboanga University, ha? Honor student mga higala, sus, na-depress tungod sa iyahang grado. Niubos ang grado, sus, ingon ana, no? Taas kay standards kinabuhi mga igala, sigurong ginikanan maupo, dapoy problema. Anagad siya mga igala. So walay kapahungawan karon sa ilahang kasakit na gibati. Dad on dito sa eskwelahan. Putong kayo. So wala yung mga bantayanan mga igala sa matag-adlaw kining mga mag-classmate. Pero importante, nindutong ginahimo no? Sa atuang provincial government, katong getting to know each other ba to? Sa to, katong pati itong make, mo ni ang isa sa mga pamaagi nga ipa-strengthen pa gayon, no? Nga kung asa, katong mga ginikanan o mga anak nga dunay problema sa ilang panimalay, oo, diha sa session, ginahiusa sila. Nindot ni, ang unta, mapaligon pa ang maong programa mahigala. Sa DepEd Cotabato Province, ginahimo ni, no? Sa abang ka mga eskwelahan, mo na'y pangutana diha. O nindot i-adapt ang mga maong pamaagi nga ginahimo karon sa provincial government nga makatabang dito sa mga estudyante. Pero pag-abot diha sa ubos mga higala ang katong implementation sa
2: mga lakang nga ginahimo kay daghang butang nga dapat i-considera. Dili lang ka anang city government, ah, palitag daghang CCTV, doon natay daghang pundo. Hambog na ni Paolo, doon ay daghang pundo ang city government, palitag CCTV mga higala. Sige, okay. Hangtod CCTV lang ba? Tama itong ingon ni Colonel Huhilya, no? Hangtod CCTV lang ba? Nagbutang kag CCTV. Way gamando, way gatanaw dito sa monitoring. Kung doon ay insidente mahitabo, ay nadaot ang CCTV. Wala kwag footage. Mga na kasagarang rason mga higala. But pas na but way tao nilingkod kung nadaot, kabaw siya nga daot ng CCTV niya, dapat ipaayo. Kabaw siya nga way nigawas niya nga picture o monitoring, dapat ipaayo, di ba? So dapat na ay mulingkod magmonitor sa CCTV para pag doon ay insidente nga dili maayo na itabo, marespondihan ang pangutana, kinsay mo responde. Katong nagbantay sa CCTV, dili siguro. O, doon ay laing tao dapat nga ibutang nga money mong trabaho. Pag doon ay insidente, responde na yun. O, kasagaran niya ang security guard. Doon na ba'y pondo? Ipasa sa ginikanan ang paghainog pondo pinaagi sa PTA. Kay bawal man daw mangulikta. Okay na, matingala kita mahigala. Pila ka billion of pesos, trillion, di trillion, kay national budget man to, billion lang. Ang nagahin na para sa DepEd. O, sumotong tama to, pangunta na, pilay unsay na aron. Igo pa ba? Doon na ba igong ko? Actually, sobra-sobrang pondo sa DepEd eh. Kung imo nga tanawon mga higala. Mga gani, doon ay confidential fund kaniya ito sa panahon ni Inday Sara. Kaya ang katong mga estudyante, especially sa mga nihit ng mga lugar, gina-recruit na. Gina-recruit para mo appeal sa walhong grupo o guban pang mga grupo. Mula siya. So, kung atong tanawon, lisod po kayo kay chair. Ipasa ni mo tanang responsibilidad. Mabitaw si chair, di naman minyo. Minyo na lang, habal-habal driver, katusigatun sa iya. Kay waan ay panahon sa iyang kagalingon. Diba? Dugay na nang ginaingon sa DepEd, mga higala. Kulangan ang trabaho sa usaka teaching personnel sa DepEd. Kulangan. Ihatag dito sa mga non-teaching. Puro istorya. Dugay na kayo ng gisgutan. Puro istorya si teacher. Gabagood gapon. Unya, doon na pa yung mga bata nga, pasaway kayo, i-counseling pa niya. So, skaluoy ni teacher. Paralyze weirdo ni teacher. Dugay nang gipramisan nga, i-increase ang sahod. Gapon, gi-increase ang sahod ni teacher. Ha? Mauna si teacher, nabaon. Nabaon sa utang. Sabi tao nga, daghang mga teacher, mga higala, kung imong tanawon, ay, na, kaluoy ni chair. Nalubong sa utang. Unsa pa ba'y wa mautangan ni chair? Poor loan na tanan. Poor loan na lang. Poor loan. Loan bridge falling down, no? Muna siya, mga higala. Ato po ni tanawon. Kaya usap po ni sa problema, sa eskwelahan. Pero matingala ka, DepEd, ha? 2027, mga higala, pinakadakong pundo dong igahin sa tanang mga opisina. Kay kaniadto, ma-remember nato kung ayaw itong tanawon ng history sa budget sa Pilipinas, mga higala, doon ay pinakadakong pondo ang Department of Public Works and Highways kung DPWH. O ganing nga doon ay malimaleta, nagikawat kini nga mga tongresista sa mga flood control project o nga kinaiyahan na nga nagbutyag ni ini. Karon doon ay mga ginagukod, mga higala, nga mga tongresista. Oy, ipito nila katong mga testigo para dili makakanta, dili makasulti kung unsang ilang nabawaan. Ingon ana mga higala. So balik na po kita sa problema sa nasod mga higala. Leadership na po. Mga leader na po sa gobyerno itong balikan ni ini, no? Sila may nagahawi sa pundo ni ana mga higala. Ikaw sa umbos, luoy kay ka. Ipasa dito kay chair. Ipasa dito sa mga ginikanan. Samantalang ang pondo, gi-um-um sa mga buwaya sa gobyerno.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
2: Ang mga tao, yung tao, naglutaw-lutaw na. Alas 6:44 ng atong oras.
5: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando, taga Quezon Bukidnon, tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Tungoy, kainom na po siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na po siya serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
7: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
8: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ako, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
7: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apupong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
9: Oh, tinuol dyan. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dyan yung Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Kura pagpurga. Maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
7: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Belonga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
10: Belonga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito na sa baleba, mainom na lang akong banana. Pagpahulay sa good baby bro, nalipon naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko, Belonga o Yaki. Okay, itong pamati.
5: Mao ka na ang Belonga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo. Kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Sa mga eskwelahan, importante gyapon nga atong ipadayon ang paghisgot og lawom nga paghisgot nini. Ang dunay mga ubang eskwelahan nga nagapagawas og ilahang statement, may kalambigitan niini nga gitawag nila call to action, no? Ang kining Notre Dame University mga higala nagapagawas og ilahang statement advisory sa gitawag nila call to action. Importante, no? Para sa tuang luwasan, sa tuang mga estudyante, sa mga eskwelahan o gauban pa, no? Di lang actually mga school authorities ang dun ida kong responsibilidad, pati mga ginikanan mga higala para protektahan ang ilang mga anak. So kinahanglan magtinabangay ang school authorities o ang tuang mga ginikanan. Sa side na sa ito ang mga educators, sa akadem, kauban na itong mga higala, karong buntaga, usa sa mga atenista, si Professor Ramon Bilino Jr., usa ka political o economic analyst. Para itong tanaw, no? Unsa ba yung mga panlanta usab niya, kay mawalagi ang katong suspect na namusil, nga anak pa sa usa ka custom officer, bright kaayo, top honor student, pagkatapos, ingon na sa pinakaulahi, na-stress, na-depressed tungod sa grado. As kay standard, no? Kung imong tanawon. Pero mao'y nalambigit, nahitabo, naghimog krimen. Si Professor Ramon Bilino atong kauban. Prof, magandang umaga po. Tayo po'y live sa mga himpilan po ng Joy FM.
11: Yes, magandang umaga. Magandang umaga din sa lahat na nakikinig.
2: Apo. Sorry, hindi ko nasunod yung protocol. But anyway, anong nakikita nyo sa kasalukuyang sitwasyon dito po sa kasalukuyang nangyayari sa mga eskwelahan? Maraming mga itinuturong dahilan dahil daw sa social media, influensya, dahil sa depress o stress at kung ano-ano pa. Sa panig po ninyo, anong nakikita nyo yung dahilan kung bakit nangyayari na sa ating bansa itong mga mass shooting na kinasasangkutan po ng mga estudyante? Dati-rati, naririnig at napapanood lamang natin sa labas ng bansa, kagaya sa Amerika at iba pang mga bansa, sa European country. Pero ngayon, dito na sa ating bansa nangyayari, Prof.
11: Yes, tama kayo, no? Medyo weird ito, no? Kasi first time na dito nga sa atin nangyayari.
2: Uh-huh.
11: And yun, dati kasi pinag-aaralan lang din namin yan, sa political science, yung bakit kaya mataas, no, yung gun violence sa ibang bansa, no, tulad ng tulad ng US. So parang ngayon, ganun din yung tanong natin, no, bakit tumataas. Marami tayong factors na tinitingnan, no. Yung sa US kasi unang-una is yung cultural, diba? Kasi sa kanila, normal yung may baril ka, normal yung may access ka, no?
2: Oh.
11: And in fact, napakadaling makabili ng baril doon sa US. So, yun, that's one aspect na natitingnan natin. Pangalawa, would be on personal, no, experience ng tao. So, nakikita natin, no, dito sa Pilipinas, yung personal experience, yung mga victim ng bullying, no? So, kung sa sasakyan, di ba? Paano ba umanda rin sa sasakyan? Kailangan mo na lang ng heat, ng fuel, at saka ng air, di ba? So dito, bakit ba nagkakaroon ng gun violence? So baka yun, no? Unang-una, no? Yung common kasi among those, no? Hindi lang baril, kasi meron din tayong cases ng violence, pero nalaksak, pero bullying din, no? So nakita natin, no? May common factor, no? So hindi lang access sa baril, no, but also itong bullying. So baka yun yung medyo may problema natin sa mga eskwelahan, okay? And yung pangatlo, no, na factor natin is that yung implementation ng batas, 'di ba? Na yun na nga, no, may mga batas tayo with regard to carrying firearms, no, with regard to pag safeguard ng mga firearms, pero bakit hindi siya nasusunod, no? So ito ba may problema ba tayo with regard dito sa implementation? So yun yung tinitingnan natin na various factors bakit dumadami din, no? But very common among these would be itong bullying nga na nangyayari.
2: Kaya pero ang isa mga problema na kita natin dati-rati, Prof, hindi lang ganoon, yung bang grupo ng mga gang na nagtitripping. Malala ko dati may mga inaagawan ng kalo tapos bubugbugin, may mga grupo na nang didilhin siya sa mga estudyante. Ganito lang 'yan, pero ngayon hindi na, mismo sa loob na ng classroom na nangyayari.
11: Yeah, yung medyo problematic. Isa kating factor diyan is we consider kasi yung educational facilities as P-zones, no?
2: Oo.
11: So, kaya bawal po na sa loob yung mga may baril, no? Yung mga pulis. Di ba? Kaya nga medyo nagugulat ako yung mga security guards, no? Sa loob ng eskwelahan, may mga baril. Di ba? Considered siyang P-zone. Yun yung medyo problematic, no? For me, nakikita natin. Pero yun na, paano ba natin na-secure yung mga bata na sa mga ganung situation? Kaya yung unang tanong kaagad namin, no, nung narinig namin yung nangyari sa Zamboanga is that ano yung nag-trigger doon sa bata, no? So automatic kasi kinukonsideran yung bata na yun, masama, 'di ba? Yung bata na yan, no? So pero yung natin is that pwede kasing possible na yung bata mismo biktima din. Diba?
2: Correct.
11: Wala siyang outlet ng kanyang nararamdaman. Kaya nga, yun ang sinasabi ng ang lagi namin kaagad sinasabi, kausapin yung mga anak mo, no? baka may mga na-experience na yan. Hindi natin alam, no? Kasi hindi natin pinakausap, no? Masyado lang tayong busy na sino kaka-expect sa kanila na dapat mataas yung grado, di ba? So, pero hindi natin alam kung ano yung nangyayari, no, sa paaralan, no. So, ayun, may mga ganun na mga senaryo, eh, no, na automatically biniblame natin, no, yung shooter. Pero yung tanong natin, eh, yung shooter ba, hindi rin diba ng situation.
2: So, no, yun, malalim yung ano, pagtingin sa sitwasyon.
11: Yeah, exactly, no. So, yung sa ating kasi kanila, for example, napakababaw, no? Hindi naman sabihin, hindi natin makita na maganda yung suggestion, pero napakababaw yung, like, i-repeal na lang natin yung Robin Padilla. Eh, walang una, yung...
2: Ano? Okay, yung si parang sabi nun.
11: Oo, di ba? Eh, ang tanong natin is that, loose firearms ba yung ginamit?
2: Oo, no, hindi lahat, eh.
11: Nangyari sa Leyte, hindi, sa Leyte, hindi loose firearm yun. Oh. Itong Zamboanga, hindi loose firearm. Yeah, so, loose firearm pa yung problema natin.
2: Correct.
11: So, yun, sabi ko nga na parang it seems like pati yung pag-resolve ba nitong kasong to, eh, politicized na. Diba? Nagkanya-kanya na sila ngayon na, anyway, yun nga ano natin, no? Medyo malalim na po, no, itong problema. It's not only access to deadly weapons, it's not only itong the actual violence. But yung actual violence is a result of many factors. So tingnan natin, no, yung pinakamalalim na factor and very common, no, among all those, ano, yung papatingin sa nanaksak, di ba? Very common is yung bullying. So ano ba yung pwede natin magawa, no? Para ano, di ba? To secure na, kasi ang problema din natin is isa-isa, lalo na sa public school, eh, di ba? Hindi natin, sa dami ng estudyante, eh, hindi naman maisa-isa, no? So, yun nga, kaya sabi nga natin, importante na kinakausap ng magulang yung kanilang mga anak. No? Na at least kumustahin man lang, no? Kumusta yung araw, kumusta. So, kung meron mang mga untoward incident na nangyayari sa paaralan, eh, nabibigyan pansin kaagad ng mga magulang, di ba? Kung nabuli sila, so, yun, no? Notify kaagad yung authorities ng eskwelahan para matigil na, no? Para hindi mo, it will not end up dito sa ganitong situation.
2: Bilang atinista, Prof, anong tingin nyo? Sabi kasi na-depress daw yung estudyante dahil sa bumaba yata ang grade. Gaano ba kataas ang standard ng Ateneo?
11: Yeah, I mean, wala naman. May kanya-kanyang standard yan. But I don't think na, it's the standard. Siguro, kasi maraming kwento yung maraming kwento. Like, for example, nabully daw siya ng teacher, diba? Which we cannot still verify, no? Kasi hindi naman natin matanong yun, no?
2: Correct.
11: Yung problema is that, dalawang instance na, one, is on a public school. Second, is on an exclusive private school. So, ibig sabihin, no, kahit ano ilagay ang bata, no one is safe.
2: Correct, diba? Opo.
11: yun lang yung punto, no? Kasi, yung reason, no, for being violent, eh, magkaiba-iba naman, no, pwedeng grades, no, pwedeng iba naman, pwedeng love life, pwedeng celos, pwedeng, ang dami, no? Pero yung point natin doon is that dapat, di ba, na yung doon mismo pa lang sa eskwelahan, eh, maano na natin, no, mamamonitor na natin yan. But yung monitoring ng school, sabi nga natin, sa dami ng estudyante, would not start and end with the school. Should start with the family. So kung yung mga magulang, no, kinakausap nila yung mga anak nila and na-notice nila, medyo may kakaibang pagkilos na, di ba, kailangan na nilang sabihan, no, yung school, yung paaralan, no, na, pwede nyo bang, pwede nyo bang
2: tulungan itong kaso ng aking anak.
11: Oo, no, na hindi na antayin, no, na maging violent yung bata.
2: Correct.
11: Diba? Kasi yung ginagawa natin, pinapabayaan na, arte. Yun pa yung medyo yun, diba? Arte lang yan. Nagpapapansin lang yan. Diba? Kaya nga, diba, nagpo-post. Ako yung nagpo-post na yung bata, eh.
2: Nagparamdam na.
11: Hindi lang pinantin. Hindi lang pinantin. So, yun yung problema doon, no? Na pag mga ganun, tingnan na natin, pansinin na natin, because alam naman natin na may problem, no? With regard, no? Iba yung iba kaagad yung pag-iisip, no, ng mga bagong generation sa, kasi di ba, nakikita pa tayong post sa social media kami nga noon, no, pinapalo pa kami, no, nilalapit ko pa kami ng mga magulang, hindi naman kami naging violent, di ba? Siyempre, ibang generation yun, no? Iba naman yung generation ngayon.
2: Pati nga, malalakod, pinakala sa Kinapawan na City, nabulabog din yung mga eskwelahan. May mga eskwelahan pa na nagsuspend ang klase dahil sa pagbabanta. Yung pala, 11 anyos na babae ang nagbanta doon na isinuko ng kanyang ama. No? Matindi kasi, babae pa, 11 anyos. Biruin mo yan, makagawa ng ganong dahil daw sa mission na ipinagawa sa kanya. So, ibig sabihin, pati yung kanilang kinahuhumalingang mga online gaming, isa rin sa mga rason, Prof.
11: Yeah, pwede, possible yun, no? Pero sabi ko nga na medyo ano eh, sabi ko nga hindi lang naman first time itong mga itong mga games na to, no? Yun lang, medyo mas interactive lang to as compared before. Pero violent din naman yung mga, dumadi naman tayo sa di ba, sa generation ng ano eh, ng video games. So dati video games pa. Pero ngayon online games na. Pero yun nga, ang ano sa akin kasi, the way we also handle the situation. Like for example, kung maganda po yung point, yung punto ng nung isang TV station, no, na huwag na nating pag-usapan, no? Eh ano na eh, no? Pag-usapan na lang natin yung security. Huwag na nating pag-usapan yung
2: shooter.
11: Huwag na, no? Yung pangyayari. Kasi parang ano eh, no? Parang naano sila, na-immortalize yung ano eh, no? Yung ginawa. And some students na siguro, no? Also facing the same or undergoing the same experience, baka lumakas yung loob na, uy, hindi nyo sumikat siya, oh, di ba? Gusto ko rin ganyan, no? Napansinin nyo naman ako, di ba? Hindi nyo ako pinapansin sa bahay, hindi nyo pinapansin sa school. So ako din, mag-ano din ako, gagawin ko rin yan para mapansin din ako. Di ba? Parang sabi nyo, tama yung ano, no? Tama yung naging hakbang nila, no? Na huwag mo natin pag-usapan. Pero pag-usapan natin yung problem.
2: Correct.
11: Pero huwag natin pag-usapan yung personalities, because parang na-immortalize sila, no? Na nagiging hero tuloy yung dating, di ba? Na sabi nga natin, huwag natin tularan.
2: Ang hanapin yung solusyon, dahil alam natin, mas malalim na yung problema na bago nangyayari itong ganitong klaseng insidente. Balikan ko lang, Prof, yung isang bagay na nabanggit nyo kanina. Ito, mahalaga ito dahil ang eskwelahan ay isang peace zone. Pero, yun na nga, security guard, bakit nagdadala ng baril? Ang tanong nga rito, papaano makaresponde din ang isang security guard kung wala siyang baril? Ito'y nabanggit din ni Colonel Huhilia na dapat maraming dapat pag-usapan kasama ng mga school authorities at mga magulang, especially pagdating sa seguridad. Mukhang mahirap ang walang baril.
11: Ako personally, no, hindi naman kailangan baril kasi, no. Pwede naman yung mga non-lethal, no. Pepper spray. Batuta, okay, or dagdagan na lang yung ano, dagdagan na lang yung multiplier ng forces, di ba? Kasi diba, imagine kung may baril, hindi gagamitin yan eh. Kung may nag-away na bata, di hindi na rin yun ngayon. Di ba? Yung non-lethal, no? Yung may mga gadget na ano, no? Na para at least na ano lang, no? Ma-pacify lang. Huwag naman baril, no? Kasi siyempre, pag gano'n, di ba, sabi nga natin, kaya na, ano eh, may mga bisita ako, no, coming from other countries, nagugulat sila, no, na may mga security guards sa mga pag-aaralan natin, at yung mga security guards may baril. Kasi sila, pag nakakita sila ng baril, parang, you know, nati-trigger ka agad sila. So sabi nila, bakit yung mga security guards nyo may baril? So sabi ko, anyway, sa Pilipinas kasi, lalo sa Mindanao, lalo sa Davao, mas safe daw, no? Mas safe yung ano, mas safe yung feeling natin pag alam natin there are persons in authority na may ano, na may baril, no? Like for example sa airport, di ba, may mga nakilala ko mga turista na pagbaba nila ng airport ng Davao, natakot kagad sila kasi yung task force Davao kagad, yung PF Davao kagad yung nakita nila, ay mahahapa yung baril. Hindi sila sanay niyan, no, sa ibang bansa. Kasi nila wala nga doon, no? Non-lethal, no, yung ginagamit ng mga security guard.
2: Tama po. Prof, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa ating programa, at sa muli, magandang umaga.
11: Maraming salamat din, Mayor Paget.
2: Thank you so much. Si Professor Ramon Abilino Jr., sa political o economic analyst, mga higala. Ito lang iapas, no? Kaya medyo tagalida po na nga itong orasan, mga higala. Kining statement ang gipagawa sa Notre Dame University for Social Transformation in Mindanao, Call to Action. To parents, guardians, students, and members of the Notre Dame University community, greetings of peace. At Notre Dame University, we are dedicated to safeguarding the safety, security, and well-being of every individual within our community. We recognize our shared responsibility to maintain a safe learning environment. The university implements measures to promote a safe and secure learning environment and works with relevant offices and authorities to sustain it. We ask everyone's cooperation in looking after one another. Let us be vigilant, observe campus regulations and policies,
4: and promptly report suspicious activities or items to the appropriate office or school personnel. We encourage parents and guardians to maintain open communication with their children. Listen to their concern. Be attentive to changes in their behavior and well-being. Remind them to seek help from their teachers, guidance, personnel, or other member of the school community whenever they feel unsafe. We ask everyone to be careful in sharing or circulating unverified reports, photos, videos, rumors, and other materials concerning incident on social media, as they may cause unnecessary fear and affect the privacy and dignity of those involved. Join us in ensuring Notre Dame University remains a safe, supportive space for everyone to work, learn, and thrive. Your active participation and vigilance help protect and uplift our community. We appreciate your continued trust and cooperation.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Mautong ilang statement panghigala may kalambigitan niining mga panghitabo sa kasamtangan sa mga eskwelahan para protektahan ang mga estudyante. Alas 7:05 na, wala kita igong oras mo sunod ng alas 7 balita. Dagang salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw sa ngalan ni Tinig 40 o Tinig 2 Karomi Ilospa. 40 Ruby Padilla season. Ako si Tinig 4 Loy Rosario.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
12: Ay, unsaon mo ni Uy?
13: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
12: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
13: Ah, mao ba day, Mads?
12: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
13: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
12: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
13: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
12: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
13: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
14: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
15: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
14: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
16: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
17: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
16: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at ba sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
18: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumon nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
4: Ang oras ganap na ang alas 7:09 na.
19: Time checks brought to you by Kiniyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiniyaki Vitamins. Basta yaki, yummy!
20: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
2: Sumuli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario. Maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Sabado, 22 sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay sa Misamis Occidental. Headline. Ulo na ating mga pangunahing mga balita. Isang lalaki patay matapos ito'y barilin ng kanyang nakakatandang kapatid makaraang nagkainitan sa isang inuman sa Coronadal City. Headlines. Mrs. Patay, Mr. Sugatan matapos sa sila'y tambangan ng hindi pa nakikilalang mga suspect sa Pikit, Cotabato kahapon. Headlines. Mga residente ng Mlang na babahala na dahil sa mga sunod-sunod na insidente ng carnapping o nakawa ng mga motorsiklo. Samantala, panibago na namang pamamaril na ganap sa bahay ng Dato Udin Sinsu at Maguindanao del Norte. Dorsur at LGU Manahay nagkasundo na para sa feasibility study para sa proposed external classes. Presyo ng basic goods sa Davao Oriental na nanatili daw matatag. At samantala, mga motorista ng mga kulurom na mga sasakyan patuloy na pinaalalahanan ng tanggob sumunod sa mga batas trapiko. Presyo ng produktong petrolyo aasahang tataas na naman sa araw ng Martes. Ikali ng mga balita, susunod na.
21: Wala na musugmat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
22: Mawadaan ko o puso, natumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko, ana, Bilongga, ang pinakadugay, 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, good na ko.
21: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
23: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
24: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po, no. 3 years na. Suka pag panganak nako nang kon, mo sa manintaw hana ni oy.
23: Unya, unsa imong gibuhat?
24: Katong ganado. Di ba inom na sa mong bana? Uy, ginaw mangungit naman mo.
25: Pero pag take og ganado,
24: nah, yung tapad naman, abi, panang naman mamo.
23: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
21: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
23: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o naga tumar sa Yaki Herbal Capsule.
26: Kamu tingalan ako nga, naglain mo ako na ako kuya rin, ingan ako, wanting nga, nabughat daw ko. Demo to nga, nagbalik ka sa akong bala, kapalit o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpa-plus ko sa akong likod, nung nawas, dahil nagin ako capsule, narang-arang mga kuya, tapin na kuya.
23: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
27: Alas 7 Balita, narito si Loy Rosario.

Magaganap na alas 7:13 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. Patay ang isang ginang samantalang malumang namang nasugatan ng kanyang mister matapos ang sila itabangan ng hindi pa nakikilalang mga sospek sa bahagi ng sityo Malinco, Barangay Inugog, Pikit, Cotabato. Naganap ang naturang insidente alas 10:50 kahapon ng umaga kung saan sakay ang mga biktima ng isang multicab na may mga kargang pinhinang o may mga kargang niyog na batid na ang biktima nga si Colimar Puscablo Sagutaon ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Sugatan din ng kanyang mister na si Orlan Torga Sagutaon na kasalukuyan namang ginagamot sa ospital. Sa investigasyon ng mga otoridad na tukoy na ang mga biktima ay galing pa ng Kabakan, Cotabato at patungo sana ng Pikit nang sila isundan ng riding in tandem criminal at pagdating sa bahagi ng sityo Malinco, dito na sila pinaputukan ng maraming beses. Mabilis namang tumakas sa mga salarin sakay ng motorsiklo. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang

Ganap na nga alas 7.15 ng oras, panibago na namang payong-payong driver ang pinagbabaril sa bayan ng Dato Udin, Sinsuot, Maguindanao del Norte kahapon. Naganap ang naturang insidente sa Sitio Talisay, Barangay Bugawas, kung saan ang biktimang si Alias Teng ay mabilis nang isinugod sa ospital. Ayon na sa investigasyon ng mga otoridad, habang nagmamaneho ito ng kanyang payong-payong o tricycle, nang bigla lamang siyang pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang riding in tandem criminal. Matapos sa naturang insidente, agad ding tumakas sa mga suspect. Ito na ang pinakahuling insidente o pangatlong insidente ng krimen kung saan ang mga biktima ay mga payong-payong driver. Sa Dato Udin, Sinsuot, Maguindanao del Norte pa rin, sugatan ng isang babae matapos na ito ipagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga suspect sa bahagi ng Barangay Simba ng naturang bayan na kung saan ang biktima ay sakay ng isang multicab nang bigla lamang itong pagbabarilin nang hindi pa nakikilalang mga suspect. Sa ngayon ay ginagamot pa sa CRMC ang naturang biktima nga si Alias Bay, habang nagpapatuloy pa ang investigasyon ng DOS PNP kaugnay ng naturang krimen. Sa Coronadal City, patay naman ang isang lalaki matapos ito'y barilin ng kanyang nakakatandang kapatid nang magkainitan sa isang inuman sa Purok Mabinoligon sa Barangay Taplan na Coronadal City, alas 7.15 kagabi. Ang biktima nga si Jimmy Aligo, 22 years old. At ang suspect naman ay kanyang kuya si Vicente Aligo, na mga tubong Buhol at pansamantalang nakatira sa Barangay Taplan sa Coronadal. Sa investigasyon ng Coronadal City PNP, alas 5 ng hapon ang mag-inuman ng magkapatid at nagkaroon ng mainitang pagtatalo na nauwi naman sa pamamaril. Binaril ang biktima gamit ang .45 caliber pistol ng kanyang nakakatandang kapatid na naging dila ng kanyang agarang kamatayan. Agad ding na-aresto ang suspect at na-recover sa kanya ang isang .45 caliber pistol.

Ganap na nga alas 7:18 na babahala naman ang mga residente sa bayan na Ngamlang dahil naman sa mga insidente ng pagnanakaw ng motorsiklo at carnapping. Kung saan ayon sa ulat, ilan sa mga insidente na ganap sa barangay Dugong, Baguntapay, Bialong, Inas at maging sa barangay Poblasyon ng naturang bayan. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang mahigpit na police visibility para mapigilan ang anumang mga pagnanakaw at carnapping sa kanilang nasasakupan. Pinapayuhan naman ng mga otoridad ang mga may-ari ng motorsiklo, laging mapagmatyag, gumamit ng karagdagang security devices at agad na i-report sa pulisya kung ano man ang mga kahinahinalang mga pangyayari. Sa Kidapawan na City na sira naman, ang covered court ng Barangay Paco sa Kidapawan City matapos na matumbahan ng nabuwal na punong kahoy dahil sa malakas na hangin na naranasan kahapon. Nabatid na dumanas ng malakas na ihip ng hangin ang malaking bahagi ng lungsod ng Kidapawan na sinabayan pa ng malakas na ulan. Pinayuhan naman ang mga residente ng Barangay Paco.

0: sa Southern Philippines Medical Center. Matatandaan na naang naturang biktima ay umakyat sa puno o umakyat sa poste makaraang madepress nang hindi ito matanggap sa kanyang ina-applyang trabaho. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng PNP maging ang barangay council para pakiusapan itong huwag ituloy ang kanyang pagtalon. Subalit hindi ito naawat at biglang tumalon dahil ano pang nagtamo ng head injury at makalipas ang ilang oras, ito'y binawian din ng buhay. Balita mula naman sa Pangal Bay, patuloy namang pinaalalahanan ng mga motorista ng mga kulurom ng mga sasakyan na kailangan sumunod sa batas. Dagdag na detalye ng mga balita ay hati naman ni Renz Sumalinog mula sa Pangal Bay, 87.7 Joy FM Pangal Bay.
1: Nagpanayon ang pagpandakop sa mga o kining operasyon sa kulurong sa mga sakyanan nga namasahiro sa siyudad sa Tanggob. Kini ang gibutyag ni City Councilor Molik del Socorro, ang chairman sa Committee on Transportation, isip tubag sa hangyo sa mga legal nga transport operators o drivers sa maong siyudad. Sumala pa ni del Socorro ang padayon matupa ang pagpatuman sa lagda batok sa mga walay hustong permit o namasahiro. Apan iyang giila nga tungod sa kakulang sa personnel sa Land Transportation Office o LTO, adunay pipila ka mga kulurum nga magalikay sa operasyon o padayon nga namasahiro sa tago nga pamaagi. Ibuti usab sa konsyal nga gitugutan na karoon ang mga operator nga wala pa nagkakuha og motorized tricycle operator's permit o IMTAB nga makaproseso o magkakuha nini sukwahi sa polisiya sa miaging tuig diin gilimitahan lamang ngadto sa 1,200 ang ginaghanon niini. Tumong niini nga mahatagan og higayon ang mga operator nga mahimong legal ang ilang operasyon o makasunod sa mga lagda sa lokal nga pangagamhanan. Sa katapusan, gihangin ni Socorro ang mga motorista o transport operators nga musabot o mutuman sa mga regulasyon na ilabinas pagkuha sa gikinahanglan nga permit. Batod pa sa opisyal, pagsunod sa balaod aron maprotektuhan ang legal nga mga namasahiro o mapadayon ang patas na panginabuyan sa transport sector sa Tanggob City. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Marinog, Joy FM, Pangil Bay.
0: Samantala ba sa pinalakas pa ng militar ang kanilang seguridad na pinatutupad sa Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kaugnay ng nalalapit na Bangsamoro First Parliament Election. Ipinakalat na ng Task Force 92 ang kanilang tropa bilang bahagi ng paghanda para matiyak na maging maayos ang eleksyon. Ang mga tauhan ng Task Force 92 ay nabilang din sa mga sakop nito ang mga tropa mula sa 602nd Infantry Brigade, particular na ang 40 Infantry Magiting Battalion at ang 33rd Infantry Makabayan Battalion. Ang pag-deploy ng kanilang tropa para tiyakin ang kapayapaan, kaayusan at maprotektahan ng mga butante kaugnay ng nalalapit na first parliament election.
2: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
3: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
2: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
4: Sweetheart, ready na!
5: Wow, ka-sweet ba?
4: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Tabalo na ko sa inyong gustong basabot, sweetheart.
4: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
5: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tangduha.
4: Kalamit ba? sa Okira 5-in-1 Coffee.

0: Tum niya, sweetheart, ha?
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay Angyake Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakaniting na yun po. Yun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na ito. Yake, kaya nakatisting tatong sa mga manghod mo nga. Damo man katul-katul. Naayo man mo. Tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.

0: Ganap na alas 7.25 na ang oras. Dagdag na mga balita. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM Davao Oriental, hatid ni Erwin Umadhay.
1: Lumagda sa Memorandum of Agreement ang Davao Oriental State University at Municipal Government of Manay nitong Agosto 17, 2026 para sa feasibility study sa planong pagtatayo ng dorso external classes sa bayan. Susuriin sa pag-aaral ang pangangailangan ng komunidad sa higher education, mga posibleng kurso, financial viability at iba pang mahalagang aspeto ng proyekto. Makikipagkonsultasyon din sa mga lokal na opisyal, IPs magsasaka, mangingisda, guro, estudyante at iba pang sektor. Maglalaan ang LGU Manay ng 400,000 pesos para sa feasibility study at mga kinakailangang lokal na datos, habang ang dorso ang magsasagawa ng assessment at gagawa ng kaukulang ulat. Lumagda sa kasunduan na si Mayor John Marco de Anghirang at Dorso President Dr. Roy J. Ponce bilang bahagi ng hakbang upang mapalawak ang access sa higher education at mapaunlad ang lokal na human resources. At sa ibang balita, patuloy ang regular na price monitoring ng Department of Trade and Industry o DTI Davao Oriental Provincial Office sa mga basic necessities at prime commodities na sakop ng kanilang mandato. Kabilang sa minomonitor ang canned fish, processed food, bottled water, instant noodles, kape, laundry soap, detergent, tilapay at iba pang pangunahing produkto. Batay sa monitoring mula Agosto 17 hanggang 20, 2026, nananatiling matatag ang presyo ng mga produktong sakop ng DTI monitoring at wala rin nakita ang establishmentong lumalabag sa suggested retail price o SRP. Hinimok naman ng DTI ang publiko na i-report sa pinakamalapit at tanggapan nito ang anumang hindi pangkaraniwang pagtaas ng presyo o posibleng paglabag sa price regulations. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Umadhay,
0: Alas 7.28 ng oras, samantala dagdag na mga balita.

0: Isunusulong naman ngayon ni Cotabato Governor Lala Talinio Mendoza ang mas pinaigting na Information, Education and Awareness Campaign sa pangangalaga at konserbasyon ng kalikasan upang matiyak at mapanatili ito para sa susunod na henerasyon. Sentro ito ng ginawang pagpupulong ng Environment and Natural Resources Officers ng mga LGU sa lalawigan kung saan pinalakay din ang estratehiya sa kampanya ng RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act. Gayun din ang kaugnayan ng mga batas, pinangasiwaan ang naturang aktibidad ng Office of the Provincial Agriculturists. Samantala, naghahanda na rin ngayon ang Department of Education para sa kautosang inilabas ni DepEd Secretary Sunny Angara. Kaugnay ng gagawing sabayang safety drill para sa active attack incident sa August 25, alas 9 ng umaga para sa lahat ng mga public at private elementary at secondary schools sa buong bansa. Ayon na sa DepEd, may mga designated ceremonial venues sa bawat rehiyon. Ngunit mahigpit na hinihikayat ang lahat ng mga paaralan na magsagawa ng sariling drill sa naturang araw o sa isang adjusted schedule. Ang direktiba ay kasunod naman ng lumalaking pangamba ng publiko sa kaligtasan ng mga mag-aaral matapos ang ilang insidente ng karahasan sa loob ng mga eskwelahan na ang pinakahuli nangyari sa Zamboanga City. Tiniyak ng DepEd patuloy daw nilang pinalalakas ang kahandaan ng mga paaralan sa pamamagitan ng school contingency planning at emergency response measures. Sa lalawigan ng Cotabato, nakahanda naman ang Cotabato Provincial Police Office na makipag-ugnayan at makipagtulungan sa DepEd para sa naturang aktibidad. Pero ayon kay Cotabato Provincial Police Office sa Director, Police Colonel Ramil Huhilya, malaki ang papel na ginagampanan ng mga school teachers para sa pagpapatupad ng naturang mga security measures. Ayon kay Huhilya, mahalaga ding pag-usapan ang mga mahalagang mga bagay kagaya ng paglagay ng CCTV na dapat ay merong nakamonitor at meron ding ready to action na mga enforcer kung sakasakaling may mga insidenteng nangyayari. Ayon pa kay Huhilya, kadalasang ginagamit ang mga force multiplier ng BIPAT member, subalit wala naman silang kakayahan dahil walang pondo para sa kanila. Ganon din na sa mga security guard. Ayon na kay Huhilya.
1: Yung ilang part ng contingency plan natin, ano ang seal ng ating local government unit? Kasi sila mo lang mabawal doon sa mga koleksyon na yan. Ito tama naman talaga yung koleksyon. Ito talaga dapat magpulit. But still, ano ang pwede natin nagawa para makaugnayan tayo ng security forces doon sa mga different schools?
2: Anyway, 2027, ang sabi
0: ni Cotabato Provincial Police Office Director Police Colonel Ramil Huhilya. Samantala, balita mula sa Kabakan, Cotabato, isinailalim na sa renewal ang Kabakan Rural Health Unit Tuberculosis Directly Observed Treatment Short Course o TB-DATS Clinic para patuloy na tulungan ang mga Kabakenyong may sakit na TB. Ang pag-renew ng certification ay pinangunahan naman ng Department of Health Center for Health and Development 12, kaagapay ang mga personnel ng Kabakan RHU na pinamunuan ni Municipal Health Officer Dr. Sofronio Ido Jr. Kasama rin ang Dr. Tudy Barrio, Dr. Mark Angelo Panelo. Ayon na sa RHU, kada tatlong taon ay sinasailalim sa renewal ang certification ng TB-DATS Clinic upang matiyak na nananatiling handa ang pasilidad upang bigyang libreng TB screening ang pasyente at 6 hanggang 8 buwang libreng gamutan. Pinasalamatan naman ni Kabakan Mayor Evangeline Pasco Guzman ang mga personnel ng RHU sa kanilang pangangasiwa ng TB-DATS Clinic at auspusong pagbibigay serbisyo sa mga mamamayan. Sa mga balitang pambansa. Tinawag rin ang Chinese Embassy na squid tactics ang naging payag ni Defense Secretary Gilberto Tiodo matapos naman akusahan ang kalihim ng embahada na umaakto umanong public relation firm para sa Chinese businessman na si Tony Yang. Sa sinasabing may-ari ng Sanjia Steel Corporation sa Misamis Oriental na sinalakay noon ng mga otoridad ayon sa Chinese Embassy spokesperson Ji Lingping sa halip na sagutin anya ang mga tanong na ibinabato sa kanila. Naglabas umano si Teodoro ng baseless and sensational allegations laban sa imbahada. Sinabi ng imbahada na dapat igalang ni Teodoro ang rule of law at desisyon ng Department of Justice na nagbabasura sa mga kaso laban sa mga Chinese worker ng Sanjia Steel Corporation sa Misamis Oriental. Pero iginuot ni Teodoro na tila naglo-lawyer ang Chinese Embassy para kay Yang. Nagugat ang maanghang na pahayag sa pagitan ng Chinese Embassy at Defense Chief kaugnay ng kaso ng mga Chinese national inaresto sa isang manufacturing plant sa Misamis Oriental. Sa kanyang Facebook post, sinabi naman ng kalihim na hindi dapat nagbigay ng legal na advice ang imbahada dahil ayon sa kanya, mga miyembro lamang ng Integrated Bar of the Philippines ang maaaring magbigay nito sa ilalim ng mga umiiral na batas. Dagdag pa ni Gibo na hindi lamang umano PR ni Tony Yang ang Chinese Embassy kundi abogado rin nito. Bilang tugon, hinamon naman ng imbahada si Chudo maglabas ng ebidensya para suportahan ang kanyang mga aligasyon.

Nagkaroon na ng konsenso ang Senator Judges kung saan ibabalik sa hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang mapabilis ang mga paglilitis. Ayon kay Senate President Sherwin Gatzalian, ito'y kasunod naman ng naunang iminungkahi ni Senator Judge Juan Miguel Subiri ang iminungkahing ibalik sa hapon ang impeachment trial para magkaroon ng mas maraming oras ang prosecution at defense team na ihayag ang kanilang mga argumento. Dahil kinakailangan niyang mag-sesyon ng mga senator judges sa alas 3 ng hapon, na limitahan ng oras ang impeachment trial. Pero aminado si Gatzalian na maaaring magdulot ng pagkapagod o burnout sa mga senador at kanila mga staff ang mas mahabang oras ng trabaho. Sinabi ni Gatzalian, target ng Senate Impeachment Court matapos ang trial bago matapos ang Disyembre, pero posibleng umabot hanggang sa susunod na taon dahil sa takbo ng mga paglilitis at ang kanselasyon ng trabaho dahil sa masamang panahon.

Sa pinakauling balitang pambansa, pinaalalahanan ng Pilipinas National Police sa mga tauhan nito na maging responsable sa pag-iingat ng kanilang mga baril, lalo na kapag wala sila sa duty at nasa kanilang mga tahanan. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., kinakailangang tiyaking ligtas at hindi maabot ng mga bata o iba pang mga kanilang o hindi maabot ng mga bata ang kanilang mga baril kasunod ng dalawang magkakahiwalay na insidente ng pamamaril sa mga paaralan sa loob lamang ng halos dalawang buwan. Noong Hunyo, tatlong estudyante ang nasawi. Isa-isang school shooting sa Tacloban City. Nitong nga nakaraang linggo, dalawang bata naman ang nasawi ng babarilin sa loob mismo ng kanilang school campus sa Ateneo de Zamboanga University. Kasama sa nasawi ang batang namaril. Sa dalawang insidente, ginamit umano ng mga minor de edad ang service firearm na kinuha mula sa kanilang mga kamag-anak o magulang. Iniutos din ng PNP sa mga police commander na regular na magpa-alaala tungkol sa wastong pag-iingat at pananagutan tuwing isinasagawa ang unit briefing at formation. Samantala, sinabi ng PNP chief na maglalaan ang PNP ng mga tauhan at kagamitan para sa nationwide school safety drill ng Department of Education na itinakda ngayong Agosto 25. Sa balita naman sa Ibayong Dagat,

0: nga sa pinalakas pa ng North Korea ang nilang pakikipag-alyansa sa Russia. Ayon sa Ukrainian government, pinalakas ng dalawang bansa ang kanilang military support. Ayon kay Major General Vadim Skibitsky, Deputy Head ng Ukrainian Defense Intelligence, kasama sa military support ang mga drone units. Ang naturang hakbang anya ay ikinabahala naman ng North Atlantic Treaty Organization, NATO, kung saan inaasahan nila ang matinding pag-atake ng Russia sa Ukraine. Una nang sinabi ng Ukrainian President Volodymyr Zelensky na mayroong mga sundalo ng North Korea ang pumanig sa Russia para makipaglaban sa Ukraine. Noong pang-Oktubre ng nakaraang taon ay gumagamit na rin umano ang Russia ng mga drone na gawa mula sa North Korea. Sa balitang pang-ekonomiya, bad news na naman para sa mga motorista dahil may nakaambag na namang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, 4 na araw na trading, inaasahan ang 2 o 2.23 sa kada 2.23 na dagdag sa kada litro ng diesel, habang meron dang 4 o 1.40 sa kada litro na pagtaas sa presyo naman ng gasolina. At inaasahan ding may pagtaas din sa presyo ng kerosene. Sa araw ng Lunes, malalaman ayon pa sa DOE kung magkano talaga ang ilalabas na taas presyo sa mga produktong petrolyo na ipinatutupad tuwing araw ng Martes. Sa balita sa larangan naman ng sports. Muling magsasagawa ng limitadong workout ang NBA star na si Jimmy Butler habang nasa kasagsagan ng off-season. Kasalukuyang nasa recovery stage pa ang Golden State Warrior forward kasunod naman ng kanyang tinamong anterior cruciate ligament o ACL injury noong nakarang Enero 2026. Sa ngayon, wala pang clearance sa batikang forward para makapagsagawa ng full contact practice, kaya limitadong workout pa lamang ang ibinibigay para sa kanya. Kabilang sa mga nagagawa nito ay ang ilang light shooting at stationary ball work. Ngunit ang mga major hurdle workout tulad ng full sprinting at contact drill ay susunod sa schedule ng naturang manlalaro. Naging matagumpay naman ang operasyon na para sa kay Butler noong Pebrero ng taong kasalukuyan at tinaasang tuluyan siyang makakabalik sa paglalaro sa mid-season o kalagitnaan ng NBA regular season. Posibleng mangyari ito sa huling bahagi ng 2026 o unang bahagi ng 2027, ngunit depende pa rin sa proseso ng kanyang rehabilitation. At sumanyong kabuuan na paghati ng mga pangunahing balita ay tinampok ngayong umaga po ng Sabado 22 sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, sami-sami sa Occidental. Kasama si Erwin Umadhay, Dinig 26 at ganun din si Renzo Sumalinog mula sa 87.7 Joy FM Pangal Bay. Ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: We are back!
3: Back to the hits.
1: Joy FM.
4: Buntag na Joy!
1: Buntag na Joy!

0: naanapodta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kay Mito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ang bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar.
6: Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan.
7: 4J Solarista, ngani liwanag sa gabi at sa umaga lagi. 4J.
5: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot